0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti, Nisivino Tolu, and the Tinical Niman Naminiti. Westfield Harbour Center, Lotoka, Chisu, Carisito, Nimbula, Nimbula Venaka, Mendol, Dolti Vikenda, and I come in Bokurumbo Venaka, and I need a Vitu Nising, and you will let you lie. Ronondol Rusu Rukano, Nuitaka, New Nimbulum Bolivinaka, Novondindui, Nisem of Naka Tikmikina, and I cavi Nikua. Saiva Wallon and Rouse, Saiva, Liva Tolundua. Nampun telpon ni Roni ni bitar termikina I wali ni wali si. Wan buat ni so sangga sekutu minta kevaka. O tu kono biro nolong itu kani. Rawa katona tikon na program mai itu ngamatin singa naik kau ni kuah. Hai, ulah kau tiung ni kono nom sertingan di singa bagai ruai. Aongge kinda dal ni si ni nampu tu kana kevaka aongge kinda. Ni bakaro buka sono ngona sala vai ai I importa pe ngani isa ni risan romu te wa malo no mata ni singa io o la ti mo klan yu mai daga ka o se klati mo ni kev ni bakaro buka I bakana bakai panga ngalu baka levu na esa ni koro e baka sartinga singa bakaro wai ni kwa mbla tembe ngani san li bakana numu tu na songo ni sing ni su do no numu ni ndalo ni zakani mata ka abina ka ngani ngere ta tana ini singa gai tangan nama dah mengo iya awak ya lebih tinggi kan awak sosial lom ni mada awak sama mengo leh tali kini ni singa borong bukan ni kuah sama untuk kata kata leh dari lebih motor ka ai asing apa kerong bukan bangir meja kata kaya ngoi songo mer no baru suka kimi misangge meeting buat kata kaya iya ni bula binaka bina awak lebih punya no untuk betul kau binaka main ni vekavi ni vaka kerong buka awak paham betul ni bunga bikin ni sana rerong ada nanti kau ni ala ni tal talo Wilfred Rengu na manda. I minta pangana nu minta la manda kina, rongrongo mina ka biyo nonon tuku nialo, o wambuta, ni roni biwa ungeti, vikenda ke de sarra, vikenda ke de sarra, eh? Iyo, dana rongo da sarra manda, rongo di kueta la manda, ena e kavi ni kua.
2: Ena edango ya utalatala Wilfred Rengu na manda, utalatala ni lotu oisale. Rua wada dana bula saoeti, au sulia kina na nongumbula, meu bayo bona kalou, meu sam biuta bagandua na ngune angona baleta na nungu zaga zaga tunga na mateni na angona ena lo mangani nungu venga rabi tu bagai tal tala onto tala ita saranga me uzemba tala ita saranga na kengu suki la obata na kengu banra to sar tunga nungu mata ser ni singin rigi ena lo mangani nungu zaga zaga tu bagai tal tala au sa ma indu nungu sa sini mando ataka ni ureida na veise rigi ni kalou baleta senga ni uwaki latu ni uabe suki tu ena lo manga ni nungu nanuma ni sa set kona kakede ya undua ya undo zonga bale buni tukuna bango me kuna ngune angona ya sa mama za chungama ina bunau sa laila chungama ina wili bola tambu sa sanga chungani uchi kuna lomo ni naona isera una kalo sa baka uza kaba tunga me ya dhana tunga ka sa tunga na iva madala sa sanga na ilumu sa sanga na kena kaukawa ya ubabu ni bina bale bu ni ula kuma ya uma izakata kongwa uma izakata kuma iva kumuni tukutuku wa utiku na Fiji Truth and Reconciliation Commission au sa kabi rendi ni tawatuma dhani na nungu isu lilotu ndeni Dora bona ngo re una lei mission ki na ulei tu kunia lota tu na bi na ka ni kalo ki na no kumbula e u bimbo lei tu na mbo bina ni kwa sa ni da na ngo na ko tu nga na bono ya nga kina na vaka tu le wa ya loma u sa ngo le da banga ni u sa tamata so limbula sa ndo ndo no men dota ni na tombo u nu kina dota ni na no ngo ikana kana dota ni no ku tisaya dota ni mbo ngaraba bet sa sin rani ya u tu na no ngo tambe da tu nga ngo ni ngo na ka sa ya li na no kumbula ya na matrikalo u ba ni bina bale u re de tu mega tagi tu ni sugu minen ko mai tukuna ni tukutu ya tu na mango do tu ni tukutu mango le bunanga na ndo di senta ga le bunanga na ukaya ngona i topo na i balbala au sa vai tabi tukuna le bunanga bonua era sa kila tu ni sugu ngunuba sianga saranga ni bale nga bale la ndo ni topo ba biti sianga ni ndo e matikina sianga ni baga dadan na lotu e lau rainga na non raka tal tala to taka ba o ti ni ma mi rai dai ni sole tala ni kalo era sa vai o mi rabasa ngra ba le bunanga serra uri kalo lai lai na non randa me le bunanga ni ngunanga na bale ta me lutu tukuna kau kawa ena keda maliwa au bebe mbole nga mbona mbobi na ni kuwa se rawa chuko nga wiko nga mo batu le wataka paleta na kalowe raini za kabo na beisa une no mbole emeni lululuwe kwa chuko shamu tulaba se rawa chuko nga
1: se rawa ti nga se babi ye Sibina tolu ena rusnga bulu na miniti ni taltala na tukunya ala ni taltala Wilfred the Rengu Namanda. Oliva kasam takasara na sa tukul tabuto o taltala Wilfred na na tukunya ala Nissan mama the tikma in a tombo, mama the teltingani for now, Lele telting and Willy Kinivosa, Nicolo, Sando Tentelinga, Natombo Sangun Tumikina, Olivaka Santa Saro saying, Onelewa, Onelewa on the wrong of the wall, Turangani Tortala, Reverend Alipate Zakao, Nindo Tukunal Takakwan, and Gonsa Slake in Bulo of Wanakalo, Gerosa together on a tokani, and get water on a tokani. Okay, Miss Sangani Munu, Sasendunu, Mongoko, Sango Simuntiga. Isan dote ni nga na mata ni tombo sangunu tiko mekina. Eh, neni. Totoko wakoti, eh. Rang-rang binakanan tuku ni alam turang ni tal-tala. Wilfred Rengu Namanda. Oya, oke, na uvambu. Tani bongo bikimu ni ni sasarabu ni rongoda talinga. E ni vola mata na kena wasei tiko. Na nam tuku ni alam turang ni tal-tala. Ngo, e vimbo lei. E viva ka alam ka angata ki tiko. Kwa singa vi, singa nga ni vi ira. Na talini kulo vi kenda talinga. E nda sakadibi menda. Senda sa kileti ko nisan dum bula tiko pa Kristo dum bula senda ngole mai bito bina butu butu om dum ngole mai na rarama kini na viki lai ni klo me kaku ni dando mando ataka serere ba ka na waseno tiko tiko bina ka ni klo oya kini na nanda ungo wase sa nga bira man dengan na nandala ni vale kini ira na nanda tokani o ira na nanda izamba o ira na wekanda baka yango baka yalo kaku ni na mando ataka senda rere ba ka na waseti ko ni tuku binaka ya sa tuku na kopo ana rendi tal tal me kumbitum tangani suni sul lombi to ya ni kote na kato tendo vuna vuna ya ni lebang te ko kina kalu me li tuku ni alatak na nona binaka na kalu na viva kong bulay ni kalu ena non da mbula Zil Gospel Group Bulan Dau Bisuki and PM in Fiji Pama Naviti.

mga viti. Turang ni tong tala te vitong bulu. Jesus got a hold of my life. Dusang bulu vina kana lunsang sanggulu te kohi marama e o kalandi. Rest in peace. Tala tala. Sa woi tini ka vitu numini ti me wana ka loko o re vitingo na New Zealand Herald Sir Bill Birch, a former senior minister in two national governments, has died at 92. His most senior role was Minister of Finance from 1993 to 99 in the fourth national government, serving Prime Ministers Jim Bolger, who became a close friend, and Jenny Shipley. He also served in the third national government, where as Minister for National Development, he oversaw the construction of a string of energy projects that came to be known as Think Big. In a statement, Prime Minister Christopher Luxon paid tribute to the late politician. He said, "So we William Birch was a giant of the National Party and delivered more for our country than he would ever take credit for." Yeah, the ngoli tiko na nanda vanu na numir tau na matawal na Birch kin nanda masu talinga virto ena kavi nikoa ni bula ni bula binaka na wali muna numini sema tiko mena kavi ndai sa buiti ni kono numini timwan kloko ena virti kuna vital nona kavi nikoa enda ngoli tiko otepoti ena boto Rake New Zealand turang Andrew Eric na balangi men na waka madala taka mai tala no mai na tala noa na waka madala taki kua ilusan gendo men na tala noa men bale tira na lubi viti ersale e leo ni punutu se leo ni esa ni koro o Dunedin e na ngona e na singa ni kua oya e na nabita lo tala tinga ke mo se sengas ni walu men bale tana 65th Blue Sapphire Anniversary ni Gospel High School le sama mbula vikim ni na vulio ti mi Gospel Pol nandun sa wara ki koto kana mada sa jatu no koi sa boso ti usara ki mami bosi ti kongo ke irna under 17 na na Dean's team ni gospel nya angai obe obo tem baglile na ni tong bosi angai didi mo kila ni sander o kila sa tinga ni ni na bidi de ki ti ko ye ko ni ni ka ko ni ni lenga tangori sa wa va rumbu tal mingo yeng go mesa va rumbu ken dai mesa na ngai rongo di kina nandun mo na ne ka ni ko sa va ka tal tinga mai na nan ditu tu kuna e ul ni rong ni tu tu kome vunua na non vinger na viovili vilia mi ravai men dan girongo ti ko ya dan rongo tal tinga ti ti ni tu tu ni gito kila ni vidi sar no kanta sar ngoli in United Kingdom in mo wa na ro wa muri wo i ti ko na ti mi ni vidi na tanda toni bala e na i welesi in Irlandi ni mataka ma Scotlandi na sa ti ke Scotlandi e na ti mi Scotlandi na mo ni ma dongo gengi tung mini ko na nugu zoro wow sa tuno ko iya kito sa paparu tungo me kito sa nangay ngole ani rara merto le zimbitaki na Tony Vala ni Timi ni Viti ni mbula vinaka na sa iburu buru na moni sa matik me kina na kam ni konu itaka ni mbula mbula vinaka tos na kita tinga gravita baka vuvale waka sa kava ka vuku vuli baka ngito waka zavu talimbeka waka lotu kina vi itavi indu indu eso entang gravitu ena sa ni koro mai vanua e sa ni koro nda vakitiki kina se e na taunda ko kei viti na vei ngarabi ndui ndui e nda vakitiki kenda kina na vei singa nui taka ni tosu vina ka tiko e kanda waro ngoe a tiko na redembo i tiko na rotini ni ma matai ni na kalu enda ngarawa fa kerua na vanua na nda matavu wale me rongo rongo vina ka tiko na kende rongo rongo se mabe tatoka na kando manda no te tabi ser na Hillsong Chapel I will exalt you gonna kena vakaviti au bon botani unga be kimni sa kila tanga ngani serango nimbula nimbula vinaka ni mata vinaka mai pimen fiji pamana viti

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Na vengarabi na nomumbula ke na nomu tiku binaka e tiku wena vei toko ni ndondonu gori na vei kai baka rautaka na fono. Me na vengarabi baka puni wai ke na garabi ni mbatimu e sau rao rawa kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. E vei toko ni talaga na mbula ni baka asama por karamu ni tiku mbulu mbula ke na vengarabi tale so ni nonda mata bubali. Na fono e mbaleti iko ke na nomu mata bubali. Erto vengarabi na loma ke de ke Okalandi, ke na Northland, ke evuta ke na nonda bula baka pa nua seitomo. Ke ni balin bale, sega ni yawa na nonda to vivu. Grita na seba walu non rau tolu ono ono ono va walu. Se baka ndo tale, seba walu non rau tolu ono ono ono va walu. Se si koba na vei lawa, thefono.org nikua. Na fono, dhungena ka baka itopo taka na vei kawa itakindina.
2: Na ndoma ibiti Aotearoa, e sengata me vede rinduan doa ina mbutu rarani kakamuraki na vei tukutuku kakamuraki kina. Ke bukako baka mbote ni mai luto le bata ni ngende ni ka binga rabi ka kon rebo mo kon rubaka kon raun ni bitar tar mai ki Pacific Media Network and a number ni telefoni sanga ni saumi saiba walu saiba saiba with on to lu to lu barua walu walu mai ki ka tani meli liba complaint at pmn.co.nz se walu walu ka ba ko to mai ki ka tani meli viwa bitu ono saiba ndua manuko ru ru bandua e kalandi raun ni ko bitar tar bodo no ki broadcasting standards authority and a saiba walu saiba saiba to lu ono ono viwa viwa ono sisi ko bono to website psa.govt We could look at the Bakongo, Menendo Bakeringa, and a Lomani Russo on a singer, Menona Abagadurkin and the Bingravi, Separokramu, Kavikadibaki, Kakundrubakitiko.
0: PMN Fiji.
3: Pamanaviti. You know, the government says it'll ramp up its response against bird flu after a second case of the viral disease was confirmed in New Zealand. Biosecurity Minister Andrew Hoggard and Conservation Minister Tamapotaka confirmed today that a single kahu swamp swamp harrier hawk found in the Wairarapa was the second bird in the country to have H5 bird flu. While it's disappointing to find a native bird with H5 bird flu, it's not unexpected following the confirmation earlier this week of our first case in a single brown score seabird found at Petone Beach. Hogard said there has been no detection in poultry. The find shows our continuous bird flu surveillance and testing program is working well. And as a result, we will step up our actions in response to bird flu in close coordination with our industry partners and others. Yeah? Karua, second bird flu case confirmed as government ramps up response. Yeah, sakere sarabaga mimbi. Mendalangangaroni tiko. Dangangaroni kevkandando ole wolim. I manu umbula e na vanu e vakarote ki kina mi vanu sabu sabu ya na vidi nando no balni kana ona sang ni tuku na ti koi vei aonge ngole nando no singo sari de na rubi sara roto kana de lente vei au sa kasar ngasenga Gosi ni volni kan mendo mi kan kin. Mula tiki buka sa sengan na lau lawa na mata ni katumba aver tora tu kini sto me ronim i baka kuni baka teraira i ron monu monu buka me ron wale me ilom mani na ndo tuwa ni kan. Ui sengan sengan tangan ni kawa ite kitu na nonda mbula. Na luni vu no mendo ngole ndali vuli vuli ndan dami vavnak ndan gai foka ngataka na foka singli bise foka i kavi. Enda vuli yo mai na volni kan o ya eh. Ya mina katra mendo langanga aruni tikina. Wan bin bitalang na na vei mole so eh na kena do vuka mai loma na mai na ndolang na katumba na sliding do ara sarangur sa ngamilom vuka milom blatin sarumbu itan kakana ya ko amin dalang ganggaru ni kina kese ang sandan kana sa tumbang ngamipal sa tumbang may boli boli ya meka ko nga nintangole ani sang tung ni pas sa batik ni lin TV ni pro ni kana ya ang may roti ko kina na manu manu voker na rove na may na may da da panga me nga garon meka ko nintang gitu ko na siang blat ni na voli kana gorto ndo wasang gar va bina kana ka ndo kana bina kana ka kana to wasang gar ke yo ke baka o ni bang gor ni mo ni garon ti blat na may na sar buk sar tengan ni loma sar li to ki ka kana sa tengan ni TV ko rang nga nga jitu bang gona flo ni ni kana ya ay misa da ko chicken da ko to tol ten sar ngami kina blenda sinta kila na mate er ko to bata tiani or na manu manu eh iyo ka kun babir la kira ngor ka kun babir la kira sa ko chiko nga mai tumba sa ras ra ngani sa le vule nga mai na kemo le vaka sanga revale se le vule tel mai ndan val ni kana tale e sa ngani ra rona kena tefeli na rube se na mai na se la mon mon bu ketale so sa we bana miniti me vana kaloko o re tingo io erik na bolangen vi mamani va Ndon mi ndon ni rubital no kei chokata mangio o kira ni turanga osa sa turanga ngo mei madha ndu tu e o kalandi en katkato ni ramai vaka edar na nandra ngarab tabi ni katkato ni virna youth ni New Methodist Christian Fellowship en madha sa oti sa rangolis talivanua kamaruta kinta meso tapoka viokani evol ni lotu na singa tambo wambuta ni sembarambak ni redana na imeli en na kavni kua yan ngona nga sana vaka yo mekina and the sana rango the sana na itala no ke sanga o ya no vana ka loko menda na rango the na non de rango mi viti sa vaka urating mai o tia sana na ngi rango the tali and na e kavini koni ro sana mai vingaravi o ele no ke Olivia Rehoboth Extravagant Worship o Karamatha Pimin Fiji Pamana Viti
4: Sapa nida na wain rango na mekila Mangu sabwa ka kina na yalongu ni sata ni vikemoni. Savya ngunu wana kalau na yalongu ia wana kalau mbula au na rai rai ni na itha ena mata ni kalau. Angau ka kana tiko na waini matangu ena singa kena ongi. Ni rakai tiko ngabi au e veina nomu kalui. Ni usana noma na ka ongoha Salub na longo elaman ni wala ko pa teke ira na leo hunga awala ko pa teke ira kina wale ni kalo enan domo ni reki kina pa abe ni minaka ke ira na leo hunga

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ni mbule vina kana lube viti, ni sa pake tiku tiku tunde i, mai na vanua ni vio mbalambalavu, mai New Zealand i. Ke kemu ni nanonda, mai na vio se burubura. Ka waka ke na nanda vuna loma ni ngua viti, ni vio se mati mai, ena e kavini kua, ena vata vata ngona pama na viti, sena PMN Fiji. Mai rongo ena nanda vanua, ne kena mai waka dhori na mbosinia sana waka turango lau ena hotela na yatu lau isuwa e rapakaritaka na iliulu ni mbosi ena ndonu mena wakararabitaki koya na sana lau ena nambulia na nona mandingi waka ilavu kasega ni wakararabi waka lebu ena bebu kena matentu ena bebu kato kataki wajana nonra Wasa na turanga tui na yao, sana wano lau, kena tui lau, ratu te vita, ulila kia mamara. E kaya, kratu te vita, ni tiko ene sanongo, na yao mbula, kena kaukau wa mitu waka tiko ene, kena bewa katora da kataki, na bisinisi, kena waka tumbu ilavo, kana yanga wira na lewe ni panua, ena loma ni sana. E kaini nundu ni mena waka sa mataka waka binaka na matamboshi. Na iwaka sala esolia na presidente ratu na ingama lala mbala wena ngona enda la wiki na namboshi. Waka mbimbi na kia na ngandere mitango magi na itawa waka wano wai lau. Ka waka waka mbimbi teki tala ngaya na kia na waka toreda kataki na kia na ngoli ngoli. Ka waka bure lewa tala ngaya na mandingi ni waka mbisnisi ena sana. E karo tu tebita ni ngandere mena tayo utaki endona komiti. Ngongo matua mena liu taka. Na sasanga ewa uudha na bivaka tore taka taki tunde ni ngoli ngoli alau. Ka raitha na mandingi eso, ka na waka burea na tumbu waka ilavu mbalavu. We ira na lewe ni pano. Ya waka ndoni ana matambosi ni sana na waka tutungo. Ka sandingi taka endo na komiti kara lewe na. E vidha na tura na mewa kateki. Asa kata ito, alipata na horsui, chao chikurui, wilea melenga. Solomone nata, filmuni wangambada, saka usare wadhe kena Danieli, ya limewai. Na ronga tarawa, eda tiko ngaya na bosni sana, sabo ka dhuri tika na ngono ngona, vipo ka ungeti lewu ndu ndua, vihira ni lewi lau, memba leta na tuba ka teki kwa, baka ilavu, ena kena sabo ka ritaka na kambani na yatu lau, na itubu tuba mwe, tebu taka ndo na kambani, ni tarwale, baka mbulumbula taka tale, na venga rebi ni wanga, ka baka tumbura, lewu tale na mandingi baka mbizinisi, mera ka utira le sumai, kena nonra panua, na turanga maram ni lao se kuira na lubi lao kena nondo kuno aliena karsa mai tu ena vonu ni dagadaka ena na bosa ena mbosi ni matambosi ni asano lao e kai kena ni chemene ni kamba ni etu lao bila emilenga ni rebo tu ni kamba ni wa yami ambulia na bibo kato rata kata kubi lao kana baka langanga tikira elebo da kana kai lao baka bimbi o irri tambongoni mera lesu tali kibonua katarana nondo bisi ngana mataka ena asana e kai ulenga ne baka tuloa ni matintu me tu sueta kana ilavu ni bebo kotoro taki kina sano lau mana tin miluene na mbaka sa uweti kina tolso buka tolo miluene na itutu baka ila bubu e sa baka burea na mandingi wuhu e na kambani na baka ramba li butaka na nana taka taka wan bisnisi e kai ni sa tubu tubu na kambani ni atu lau mbeto ya butaka na kambani ni tarawale ni atu lau kana baka tambaka ntua kina bini taka taka ni hindi ni baka matintu me baka na ngoni sala wawu Kena bebo ka tora tora taka taki tahi leo soni, bebo ka tora taka taki ka nā maki mana waka dhore ana lo mato dhoko ni o sana o lau. Eka o leanga ni kambani ongo, ana bebo ka ni kena kambani o Browns Construction Company Limited. Mai sir leanga, ka sabi nga rabiti koe viti, ka lewo na kaso tawa e na tango ni sala. Wei tara tara kena taka taka ni bebo ka tora taka taki ana wai. Eka ni na taka taka ni bebo ka ongo, ana ruku ni ndone, tubu tubu ni bi, Iwa sini tumbu kena imbalimbali na senga ni ngandrevi Mepaka tumbu ilavo Na kambani ya tulwa mebuli kena na misi Nisi ya ni taka taka mepaka ni sa tubi bronze construction Na yao kena kena ndau ya ngandrevi Eka wa itaka tiko na matambosi ni sana lau na kisi ni kena sama Ibaka sabusava taiki na weni maite nganga kima tasao Ena vio ni ane na sana Ena sana Kanama kimera na vio sa kitaka na ubisa na tumbu ni lengongo ena mbosi ni sana. E kane tse meni matambosi ni sana lau, aka pusi tui fanga lele, ni sa toru kumbimbi tiko na matambosi ni tiki nongo ka vina kata. Pero ngota me vira na visa na vika e singa yada wala nga ngo ni rasa tomana tiko na vila liutaki. E na vitalno e na buku ni mbosi ni sana. e kai tu fanga lele ni mate ni sanga todo ni bosse ni uti na kena ndala ba mate ntu na bosse ka fa kontrola una tura no presti ndara tu ninga malala mbala u e va ka tamba ke ndo kena e vida na ka me na mbulia na beba tura ta ki na sana na beisi ni mataka ka ba tura ta ka ta na non rombula na lele ni bonua ena lomne sana e ka ni aroma tana matan bosse mana bolo bolo bolo komis no ka bogar ta kana tubu tubu ni bebo kotor ta ka men bleta na sana o ka kina indo na yala la ni rus ko bolo kotula ni milo ni men bleta na beida ka ta ka la e ka tu fu ngale le ni abogar ta ka talanga na kambare na etulo company limited na no no bogo tu ni le mena ba ka o ka ti kina na kina bolo indo se ro na wanga me ba ka me ba ka o ka o ta ka kina na belo ka ki e na Oso wasa na venia no kandona mbole mbole lebu kina loma ni sana e kaina sa tu tu botala ngana kambani mana toyo uta endo na cooperative ka bondu re tolo na bale ni marui nya ya la kemba ono mbala ko kemwala na ngarabi kina na tolo wasu wasu le bunya nyano e kaina chemeni ni susanga ngo na rao kina bera tamata na lo mina sana mero bulia na kakana ya ya ni dagadaga kina be kambi mbita le so bola kina bal ka seng ni lako kisu kana ba ka uta bondu ndo na kambani na ya ya kina be kor maru ikena e maru tak tal ngau tif ngalel na kena sa le ustal mena ben garab ni wanga lau ka kani sa be bu giti gan kena baka bena ka taki na be lo ka ki wa buli ta na be ni anu e ka ni mai tinia tal nga na bosom ba na kena to bu di ndona be ka ni ken roma le na conservation international fish development bank na sa no lau na kena to ko na be business la lai kena be business le lebu na bebe katara da ta kital nga e bena ka ditik mai na bono bolau na bebe katara da kana winga ra bura ramba bolau e ngan rep me baka bena ka ta ki baka le bun dina nga ni se baka baka ti nga na nyan na ke na winga ra bitu ma nda satu ra e ana be ka baka ta ro bile bitu sa wa no itna non robos na Fijian Media Association le buka hall kar baka ta ka ke na le no no bunga sar na kawai ana no bosso ni wote no bosso ka ro bili bini ndina ni saro ngara buti kuna be bono no ngoni saro satu rao wa ke na bengara bimbi tale so ye mata tani ngandre be bin nakada kana bengara bin matentu ke na bagatu bula butu ndi ana be amba ki mengo e ka ni matentu e kilana be ka era bagara ta kana len bono wa kasasa sangati ko me woli ana no ne tubu tubu ba ke labu ke na tubu tubu mbalabu e ka di ba kana ni pogo tutu ni kana tala be tala ro ngo bu kambureta sa vaga ndi taga na ministry no nga vuga kena rara ni nga vuga viti tikri tubu tubu ni vipa kutara taki e sa vaga ya dhore tiko e kaya talangani sa wakati na wabu ya wabulau ya na program ni vipa kutara taki ni wabu matentu ni matentu wata kena vipa kutara taki sa tubu na ki membali iti subu ke lo toka e ndini ni vaga ndi taga ni sa tomana tingane ni anu na kena vinga raibe na ngonongo e karo bilibe ni ngandrebi na bebo katara da taki na bebo no ke sara wen kare bin bula ke na buli endo bi ran bi kai ba kare taki na bosin tau no ya na lele ni non ri tu tu na bagles lesi ni matare tu lo mi bi ber nan kasi buli ke ran tamat da ka ka ba maten tu ta leso e kai ni nan di ka batal na maten tu na bai la me bala ta na bali ben kare ba maten tu ka ba sang kare ti na bi be kai ni ke na bai tamat da ka ba ke tu ke me ba ka bin na taki kena non ri tiki tiki na tama daga daga wama tentu kena non ramata wubale na ronga taraba wole tiki ka langere nda kilaya na ngonongo dono ka na saule wunika iyo kebaka wabaka tiki tiki kumena shuinu na usuru seki suba nda natura nga neita asiri kusheka wabaroko e wole tiki ika tiki na ngonongo e na maketa langere ka wole tiki tiki na nona ika na sau rao rosara natura nga mbaki basi nga wole kurongo wabaka tiki tiki e ndele tokotoka tukuna ni atau bunga nan business ni yang nan dona lima nan rona dola kerawat nga mai bana tumbu ni nona store si kentin lila ya wal tukuna turunggo ni kan do bul tak tiba evo li sar mai lambasa kasaba kan ya tali tunga kina na bal ni kana na market su ba na ngau nongo ertunga ko ira dongir mai ya nawata ni ka songo seni bal kana ki ira rebi bul bul sar nga bon don me kenra tukuno roko ni ndoni labu vena ka ro watu tu na bulte gika ka sara lebu talangan lendu bonwa sara ndo bondo na me bua na boli ka kani bulu bulte gitu na tura mangoma na moni kien na moniti. So nungo na oro ni era ni baga ng atas sa nga eli mo nung dulu e nando nga na ngon na nabuli kame lambasa. Nero nga taraba era sa baga ng atas ka pinaka tiga na ngon nungo na nandong beno ni kakana e bali ni kuro kya na vihin beno luda rao rao na leo ni kore bu nungo kula na sana na itasiri nungo etik ni ndona program e bukia na kya na marro ina na vanu a merao ni baka burrea na tiko sosa ba ke na tiko mbulumbula kata boda na ministry ni vei tiko tiko ke na vei sanraki a baka teretere na korongo na ke na vei lutake baka mimbi na maru ni mbeno ni oti na ke na maitabu na programu na ke na soli na mbola taku na koni tena taku menda umbiu ke na mbeno na nondro tou vei ngarabe na ministry na vugu na tiko sosa ba ke na vaka ngataka vugu na kana mbeno ena beka era ni baga dorkena e ersa mango sana le no nuevo no kula ngo ena tikena windina ena non rasa ngaraba ba ta ba korro ma kena morre na beno ena kena bola ta ku karo baga nga ka te kemer baga nga ta sar bo bina ena kena ngon sal no don ka merro ni baga burre na bole bina ka ka merro kena na te ku sa sa ba e tu kuno minista linda tambuya ni na rao nga ne na ke ngo ke ro daga daga ba ta ba bibol ka ti na be tiku tiku ke na maten tu ena bugu ni binga ra bengo ena kena to ma ke na nda be tiku tiku er maru ta ke ni lulu ni bibu ba le ka baka ke na ne lulu ni bono bono kula na non rasa ra ni baka to to ta ka ra na program mongo e tu kuna na turanga ni korra bono kula ko se mi patrecio ni sa non ra ta bi ma ra tra ra ke ndo ne tiku tiku sub suwa kamarao ni nduo na bonuwi na kaya tiko kina na susu ni nondro bonuwa na beisinga ni mataka sa may paistake na tiko tubo bagailago ni nondro matintu sa na tiko tubo bagailago ni runundul rusubu kaono kina runundul rusubu kabitu kina imbaran bolongo ni sa bagandu ni na lao tu le bagarutaki e wapo ndi rua tolu bitu na mbilu ni membaleta na vinga rara ni matintu rara mba ni matintu ena mbaka baka labo kama idhaba ena ika tolso bluka ndoni chula e rono ndolo rosu nga bulka bitu e roto ni tolso bluka lima na lewe ni palimendi e roto kona na tubo tubo baka labo katini er sangata katini er senga ni tokona e kana prime minister si tipe nrombo kana tubo tubo baka labo ni matentu ena rono ndolo rosu nga bulka hono kena rono ndolo rosu nga bulka bitu e mba leta na viva kan don taki ndoni menda bulida na mbula ena lom ni beka enda rwata ka kilaibu na katu na matendu ni na seng ni rora na ngoni sala ito ya matanda ni dhau tiko na vipo saki ni lawa e karumbuka ni lawa mbaleta talangana la loma mbaleta ni seng ni nudun marustava nduundua nga na matapu bale na viva karele ni burubura rara mbaka kurre ni sa mbaleta na tumbu mbaleta ni dhaka dhaka kena baka tumbi lawa ena yago ni rawa katu ndi e kaini reda na burubura me baka etuki na tango makira na tamata ena bano yang ribi kina ka beso taka na bano ena ndon me baka wa benaka taki kina na matentu ka kure ni rendau sanga na rebaka benaka taka na beka erawata e baka mimbi tako rumbuka ni baleta na ndonu baleta na ndonu me tango makira na lalai na ilailai na ka erawata na itu utu ni baka dapa dapa ka kira baka lewira elibu na non roka mai sul talanga indo na wanga kan kene indini na sano rewa na bibu kene matentu na kita mena baka bena kata kana na rombula na bibu bale na tonda kuni bi korle lebe na batni do na rewa na kene sulia na wanga kene kene indini idabu na korro tabu ya na rudibo ke unuku e baka lo taki na bibu kene ministru ni bibu kata taki na tonda kuni korle lebu kene nyano kene benga rebe ni lenga tumbu kose oso asa na benga rebe ni bibu ki kati kona keni sao ena rosu nga bulu kanduwa na ondolu o yana indi ni kena wanga bu mera ni baka rotaka na bina kena benga rebe ni sali bila kaya ki uidhu wa ina rewa bi ira na kena lewe ni banuwa ena bai kurkoro na bibu bale esa nga irao ni rabaka li lezi bina kaya kore ni buli wali mbula maki ati kena bai tambana kia ni benga rebe ni mbula ena maten tu kena mbula karasangai maru taka talanga na ngoni buli ni saro ni rabaka li lezi baka bina kama iba ali ki kore ni buli ana bai singa na benga rebe ngoe na maka mena bukia na kena baka li lezi taki na langa ni ngoni sali ni benga yaki ya ene kena ndau baka lenga ini indini barambar ni bai semati ana tambana ni benga rabia na bai tiki tiko kena koro ena bunga ngau na ndau baka lenga ana bai soka yaki na uidhi wai na rewa na lenga ni indini kapaka nendre taka saro baka liwu ya ene kena bai suli ni indini buungu esana tosue taka tale na tangi ende ni benga rabi kena ndua tale na ndela na dedere merani ranga rabi kapaka tingui kena na lewe ni panuwa lo mi mbi ver no kanda er mbolo boli ene sen with we live ongona rewa ama solia ai sol sol live ongona minister ni bebo tor de ta ke na tonda ko ni korle levu ke ne veni ano ke na lenga to buko so komo se sen boli ta bu ka ka mata ta ka ni matento ena va ke ta vite ke ko eti ko ana non ro ke ko to ko non ro bol ne no wa er ti ko na tonda ko ni be korle levu ni ta ka ka ke na veni ano ka se mati ira na non ro Rau ni borata na pindi nde mbasi kana na rabi tiku tiku. Abi buki lebu ngo ersame maru tak talanga na sanu rewa. Ena buki ni wanga lebu esuli ngo kakia na matangali wanga karsa baga nga taki tuwe na ngono ni kuwa kara ni usana endo ni wasi lebu ni ngono kulika baga kena lebu nwa ena endo na ngono ni soko taki kena. Ie ena ngono talanga ngo etomana na nwa madhalo mbuli tabu ni urtona tomana tiku ngano na ondo tuna. Butuka yani na bi korkoro kena bi tiku tiku. Na matentu do kubata non ro rai kamera ro ngodi na non ro ndo mani nga ngandra na leni bo ma ena be ka er ngandra bo tumai o dinde ena ndo na ngana balabu sei ko so ga na rongo se na ulu ni rongo ena non do bo nuwa ninga ite mo de to manda

0: in Fiji.
1: Pamana Viti. Tatakananda moe, turangan reo Charlie Mariao, South Pacific Song. Ni sivinawa, ena rusanga wulkanwalu na miniti yo. Mai wanan do nan daulang sere, ke wanan do talang daulang sere. Turangan reo, ni mbulu vina ka yo. Au se kadi wakati mai na madha sawa, di ni inda na rongo, na itek teki me ote poti. Ena e kabini kua, ni mbulu mbulu vina ka, taumanda na wakangu. Au nangan reo, ke muni muni wak madhalo te ke muni, ni mbera ninga ke mami rongo, na itek taki mai na num do esa ni korta tokon gori.
2: Ni mbulu vina ka ni mai, dholo vina maraman reo, na dhangu Eric Nambalangi au turanga ni na sawa tawa nanronga au wasu sa rimbuda leo na koro tumbu na yasa na watu rango ra e na tiki na makawa na kuilawa maraman reo sin madalo na mborunga na matasera miran mira ke na kuilawa
1: iyo
2: tiki sa rango ndo langa sera na matasera
1: koe
2: ndo linga kusara nga sere kwa mwenda u yalo ya
1: Sandina, etikungo, okila, etikungo entua, entua mbeka na seri, yo meu tingo mena ge vatang taki, sandono.
2: Maraman reo, au, wakam bula, au, wakam zola, talo falawa, wakai andra, wera keda na turangan ira, wera turangan na kui lava, kera wara rongo tu mena ka binikua, andra binaka, zola bina.
1: Zola bina, kandina. Totok, wabina, nraki maina, nom desa ni korongori, turangan reo.
2: Isa antono ale sina antono kana kutu kutu ani raki ke mami stava chukungo na nonda sere ke mbati sere tuna wani kuli orna luenda ke mami mangu sa chukungo na nonda mersanga i mera baka orna luenda lebu tuna lebu na kai daka kito na mada sauti rabuli kesa kesa orna ngone Bisa neta kala kani lina, rava ngai gira tukina. Membala to na serok ni bulingu. Iya.
1: Na mata sa telinga turangan reo ni aku tir na ngon ina tombu ni sisili.
2: Iyo, kemam bi kau na pul. Betani ndona kana kun tu ndona kana bata bata i rangu.
1: Kanjin.
2: Ketau menanu mai yo bina kamera kau na pul betani kata kata bina kana pul.
1: Kanjin tu zoku yo na hot pools eh. Iyo. Yo ko ren la leo ni ngoni mai na nom ni community na songo songo ni ngoni biti kere ser to kana ngoni mi vale.
2: Go irna ngoni ni biti kor sara irna lebi ke mam kor sama itu go with a saru chuko ni university with a talanga irna ngoni kor chuko ser chuko kor ni buli arba ko ngai tu ya ke mam bibi kau mam belindo bata tu akena sangai onon ro maru irna lubenda
1: anti
2: pagam bibi Kwa mbimbi ni sere kichiko na buli. Kwa natali buli, kwa sochi na games.
1: Kwa saranga kwa turangandriyo. Totoko wako wotiyo. Isa, turangandriyo na vono totoko ngori o Dunedin. Na levu ni, na vitha saramanta na levu ni wale. Ni ngone, ni luwe vitha saraleva kitiwitika ni ekeri.
2: Iya. Isa, so wikim ni na warrongo tikume na kabini kwa sora sini, sora na sini.

0: ake i Nisilandi. Arto e no butarara ningi tō nama rei kilei leo, the home of the Highlanders, the home of the Bravehearts. Uira na tamata e alon dei. A wambula tika ni koe tanitan, maramari o nangonango, au se lako mai leo, ke tau se lea vitunga na buwale. Ngonango, kemsa, wasanga bulu kali mo todo ko na na mata buwale ngoni ni viti. Ke mami sa mai wachi kutsumo. Sa wala ka ni ke mami wili wate ki nore na ngoni buli reo. Wate ki rito na nonta basu. Kemsa wala ka titiko ya ni na dono undolu. E ana ke mami wili wili todo ko na ngoni ni viti. Ke mami sa mai linga tu ni takata. Kemsa mi vinga rabitu. E na bono binaka ngote poti tanitana. Membole tana ni tu community, lebu sari tuko na urna ngwale mai, urna ngwale mai na mai dhaka dhaka, urna ngwale mai viti, urtona forestry, lebu urna dhurgo, urna mbiu, wono tu mai mbitu mana uwale, sara mai venga rabitu ike. E na wono ngoi South Island, musu wali utiki na pain. Araka utiki mena dhurgo ngo mera mai tei pain. Sapa bini bina kati uwale, urtu na lala dhurgo, kora me ben garabi chipungo sa ke mambile le busa ndo ngana ka wandi ta ka chuka a maraman riu no non ra vaka vaka bina oira na nonda kora liu mai a sandona ka na vaka bina bina oira ta ke mndo ngi vital no ike wati ke na na bala ngi ke sora to ke ni vaka vaka ke ndriu ndo na ka na non ra ndo sakita na nonda ben garabi ke ndo na mani vidi on pakanga bala kala kana sona ka mbele tena ni to community bina ngoi tanidan e na buku ni matalotu dona ka na vitumberi na ve wirto na matalotu e dona ka na daka daka binaka daka daka ni turan na daka batu na nitu community ali wirto na lotu wesele lotu ka vitu na rato na katolika wili ki na rato na lotu tangi tangi mara manreo rato na girindiri rato na all nations na kingdom ke na CMF ke mami sa mailio liu sara sa mai le le botala na matalu tu ndara be kalu sa to to ka sa mami ba ben bena ni ke mai ke mai ka di bitu ko tu ko na ka di e na mami ndi mbula mi ke mami vinga rabi tu na bono ni vuli torda ke e na bono ngo tago university
1: mai sta to ka ni da butungur no tago university ke mni e oni ngule da moni ba ma dalta ka sio ni vinga rabi ti ki vei
0: Ramare o eu vengra vi universitia, universitia fotago, na kileiau, e o vengarabe na tambana ni accommodation. Sa chini kabitu na mbaki nungu vengarabe volingo vira na lovenda. Waka vini vina katunga wana turanga, e na vika livi, membole tira na membole tira na nona garabi. Garabi vina kuhira na lovenda. Kora mbiu mbiu mai wale, kora mbiu mbiu saru mai viti, membole tira na sasanga ni vulika, era sasanga mikina.
1: Ni the butal tinga na forestry wa bin back Auckland le busana non da maramanasi turanga nasi na buni wai sarang mol talanga ya ni rolle le buti ko na vai titi ngore deniren
0: io u to to kadra kana ki ma mile le wa u ka manta na kito na bingara bi university kem sa le le sar kito na turanga ni malawai mai ngau por melo mai bitsi ko e professor tsungo e university dr patrick wakauti wasani tu umata tiko ni university. Sa kima mbile lebu saru Dr. Saki, Saki Usa, Dr. Chikopi Mayono, kima sale lebu saru, chungu Dr. Sai. Kima mbabu ni binakani, kima msa mele lebu saru, na mibinga rabi tungo university.
1: Andina. Turungandri, wabi na kabale leka sana kena ngarabi na Fijian language yuk nemba kisa awuti. Mkatala kena singa kiviti. Iyo. Hovambo teni so sarana talono a mamona tatoka menda na rongo tana kavnikua.
0: Isa, duna mba kisa awuti, ntona ka na rumarata kabale kuna ngwane na nani mami madhao ni kuhili wasaba kaviti. Wiki ya mwenye na rai singe mambeka na posta na mbaki sauti. Ratu utambu tiku kina ratu na luwe wera ni mami youth. Wera ni mami dharubo mwane lewa kwa sarabuli tungu ya university. Ya na posta ni mbaki sauti. Mbaki sauti sala kima babu ni wina kamara mandru. Ni mbao maliwe ki mami tu yeso na turanga ra linga linga binaka na kena ngarabi na na dhamu kuna tuifitodhi. Ndona mbaki sauti. Tiki tiko nini to

0: ni bo sabaka bi tsina non rabita wanga bi ta wanga no ngone ur na lu bikem mam ke mam mengele ki ta ke mbara bi kusa ando na kana non maru ta kana ngone dina ni sing su sarni kanji na me baka ko do za katu me bi tie i ke mbeteni sa tsiko na misini sa ra ra sa ra kena daka io ke mam ba bini bina kana non maru ta kana ngone na na tikina ya Oga mimbi sanga talanga ni ngulada burna Gurnito ngone wuli university, wira rangai kesa hendo na masi. Na masi ngo maraman reu, era taka basara na ngone, era taka basara na ngone wuli, era sangai lolo mataki na masi ngo, ena nito Pacific Trust Otago. Sa lili juga nonra tu office na ngona ngo na amasi ya. Ito na kana nonra marutaka, na pambimbi urna luwen, sarra leikila na dapan imbalimbali ni urna motives, imbalimbali ni nonda na kai tu kuni kenda mbale tana masi.
1: Saninga i kune endo nanda o kesa kesa turangan reo?
0: Isa, maraman reo. Kemi mbabi mbabi na kani mali wiki mami tu suana suana urna kena nra, urna kena basu, o sara mei bebo ketua. Iyo ewa, nora utu uchi nengo na toa bitalo no kina na madha wa tulu sauti. Awa kerenti kwa kia waka aroni ndua ya kila na tali imbe che sona ka daga daga ni linga baya ke buka ke tour ni bisure che ni mengoli sum mata me na ngoli ni fitzitri me mai mai ke me mer me ba uli zur na lubeta
1: dino sara ke mli ongi savada ba fa bi na ba barra una fiji dei ke fiji lengu juk ni mba kingo
0: yo go ke mam sa mba di mangu se chung ko na community ambimbi o kito nombor pasang sa tiki bu me zula na kalawata sa tiki bu me bibu sakita ke na isuru suru ni meke ni fiji dei sa ke mami pawarau tuki na nampakin
1: Totoka, totoka wako ati. Wawe, runa ulu tangan bimbi sa tawati kuna numdo community e ote poti i turangan reo?
0: Dona kalibu marmadre uirna uirna ngole menu maidaka dakai. Rendu taro waka salabali bu membale tano nonra pepa. Kwa e tiki tiki nindo na ngangan re lewu. Nga isi nga sut sar ni lewu na tamata rakila membale tano ka na kia nando na wole kere kere. Na zap sut sana bina kati. Mbata niri sa chiku na nonra nonra waka nui nui na nonra bina kata metoso na nonra pepa. Kwa mbak nga ya nando na ulutanga libu birna nitu community. A kena sanga ino non rapepa. E sini ngole da biur na lubenta, kore ngole mai, rangole tu mai, ngole mai baka buli. Li buur sa rangka imbiu, imbiu mai baka ndo mai wale. Iyo, kema misa, baka bini minakan, kema misa daka daka ba tatiku, na university minakan, kwa non rangka rauni, me ngara bini minakan, na itabi baka buli, kore mbiu mai kina.
1: Turangan reo kila ni rale leo sarna leo ni vanua e uhe e Dunedin, Hernando taro vi kem ni ngonsal. Kem ni ndongi taro ka vi?
0: Wale lai, se ndala kutume na ngone a maraman reo. Nda dona kana bia bia raka, nda mwai mei. Nda bia bia raka, nda wale kia kemei viti, na kwa na ngone vitsi, na taro inga, ongi to raka se sega. Kito ngo na tombana ni bia bia raka. Au se ngole mai maraman rau talo manda wala kaleka. Au ngole mai naro nondo la keto ngole wata mai ndona turanga ni fulanga barabula la mode o Samuela Silasau. O irongo na keto ngona mai wuli o seu rambeni. Wala kwa wena ngone arto aisi atu ilebu wula mai muri ili aestani wula. Kemi ngole wata mai nangonea. Iyo Rara no mga uirna uirna tani ni o kito tala kito ngilo ng gitara.
1: Yo kim don don ulti mi baka buli. Arto na kena ba orto ni gitara ka. Iya.
0: Iya kito kito ulti mi baka buli.
1: Sandina. Sandina e sa tataka tataka. Yo nga indo ng gito mga na timi ni viti yo nindo sa tata bata baka ngoni viti e Dunedin awam bimbina na kena warongi ng gito ngo viti ki Scotlandi. Ukila ni na lebu sa tiko na sango sango ni lewena o ni nando vingan divi mo ni sarang gito bata kina timi bita katuna nanda Tony Wala.
0: Yeah. Iya, lebih sarana ngone sarang gitu club game juga rango. Saya lebih talang ada bikin lay. Nah, mada sahaja nanti tu Willy Wee England dan mada sahaja. Tama tahu kita rong. Hey, apa mana sih game itu?
1: Ngoi rango nera nanong ni tokani. Era sangat ni ngoni vini. Sarwa tokar koe koe. Iya. Iya, buat itu rangan rong. Kita we ranindo nanong ni bosa we irna we kanda. We rong lubi ibi. Tera bakan nanong tega tiga misara ngolean merlay. Daka vaka serli bakan tiga tiko. Ote poti deniden. Ada wala ndo nanong ni bosa. Kla nini satu kon baka leka leka ya. The home of the brave. Iya. Na taun ini ngoni vuli. Na taun ni talanga ni brave hearts dawa talang beka rauni ni tikuna na kabini kuwa mera sarangu saranga ni kina mera sarangu lea ni relevo kai tiki tiko relei vuli relei daka vaka ena ngu nungo
0: maramare u dona ayo ndo u bataronga dawa manda rangu le mei kine ki uir na nanta turanga nana uir na lako mei liu uir na lako mei manda sin madalo retora sona ya gale liu ratu tchoni Dobio, kwa ngwale mwena tini kathio wa Roscoe Bull kathio wa ratu yume ni wali vosa ilani. Kwa ngwa wangeli mataini dentist, wenuwa ni mbati, iviti. Tini kathio wa vasa ngulka waha. Ratu mara, ratu kamisese mara, ratu fina umara. O Dr. Timothy Bawanra. O Jonah Mwilevu, Ngornio Simbali, hali apaitia seru. Ori Dr. Chochi Malani, turangani raha. Mateke wami mbara bilala. Ngo wala kala kasara nde usona yada rongo lele kwa rambimbi mwena ngwane ha. Ndange baka ta rongo siya dhapa suti. Dhapa suti mwanta lango. Rama ina kia kwa. Pono bina ka ndino tani. Pono bina ka ndino tani ndani. Pono ni biwili winaka. Au biwa ungeti tiko ya ni wekienta na itumbu tumbu. Kepo kanta biya mwali sumbu mai. Dono tau ni ngwana. Tau ni winaka ni susu mwani. Bene mboleta ni sa woleka ni tamata kele ngai raro tu ngai rangu ero ngone buli ngone rabe me wasea ndona itarno ndona zorubo dokta tue kopi mayona sa dokta tue kopi mayona tiku na ngono ngu na zorubo ngu a ngole mai wangito e ngole mai wangito weisi nga baka rawa itawi nyo kimra ngole mai danidan iya na ngono ngu na ngone ngole mai luya sa kini tatoka na elona na bono ni benga rabi ngo sakini ta toka nalo na mendonesia nga mengoli talanga mesan leiburi na ngona ngo andar be botan na tiki na ngo maraman rio ko sa dokta cheko pe mayono mayono ti ona ngono ko ya u be ba unge titi ko be kenta ke sar na turanga na maram ko bimbi be ke mena na zarbo na ngonelia ngonelia ni bena ka ten ni mai to sera na muni bulia tanida a ndo ala nga na nongu iwa ala nga taki Daniden na bono binaka, daniden na bono ni buli, ya bakanda mai daka waka, kakua bakanduan ni alil, na rida tiko kue bakandu ni o, wawali ole takan non rata umbali tiko, na bimata, kana biaka, na lai buli na ngone. Ndone singa na kini tena elum, o iku talaga mo na lai buli. Kue balakalak sara maram reo, na itakitakia ni e otipoti daniden, na kabini kua usa, wabini binaka wali, ni solindo na ngauna, me mbo undona nungu biwasei, Minawa lim sara ke warro mo chiko mo Malcolm Andrews talo falawa e Auckland what ke Patrick Osborne por go ro na nuku karu ango maraman ke to wa o chike de samwa au sa wa talo falawa chiko ni beira
1: oi sarriza oi oi ona pas ni samwa e trangan reu io
0: sarriza talo fa
1: to talo fa e i se bina ko bina ksar bo ke li bui e trangan re rong rong o bina ka rong rong re rong rong sia na itakita ki mena nom do sa ni koro toto kongori o Dunedin io o kila ni ndo na va ko ko anga i super rugby na mbaki mingo sa na ndo le beta to kalambi lo e io
0: Pakan dua merang tu, kau ngaya. Kau orang anak tempat yang tendi, entendi.
1: Eh serangga, tahun ini kau ni buli, pun buat terlalu ni brave hearts, brave hearts, iyo. Tentu kau pakai kim sawa, kau binaka, wakar lewu, narong itu tu kau mai ote poti deniden, enak kau ni kau kim salolong master tu ngaya ni, kini kau mivon ini binaka, kim ni pakai dan lubi bit ini sanitar kortu, enak pun buat terlalu gori, o deniden, ni pakai yang binaka tu orang Andreo.
0: Tuna wale ni mo ni kalmata.
1: Ni mo de manda. Ni gira ngati kana ndo mondo na turanga turanga ndreu o Eric Nambalangi. Ni na ron ge rongo di ko e sarafi ko tale e ni vola mata se na tanga veva ni vola mata ni PMN Fiji. Turanga ndreu da nongo isaki saki na e vamo mir mir ke na ko ilaba. Sana ba di hands up sartanga ngo turanga ndreu. Kim ni kim talanga na turanga keno marama ni ra eh na ngono ngong ni sandur kin sa be turanga ndreu
0: naka
1: eh sa ni mo demanda ni pagatengo pinaka kalanga tatiko

0: sa mai viri. Bili bili solo kau mai te taia. Ni voi rusa ulka te lumi ni te me ona na kaloko. Ngai kabini ko sa apara taka tiko ni tau ta mei pale. Ngai rata mandango. Ngai ndo na lori. Waka me... Na tamo baka na rando kati wa mei viti. Kiwa miki na yud. O kila na rando kati wa tali te kundo na heatha. O ira mei panua. Nio. Ayo ka bulu bulu. Kla nisa rupo bunga piki misa na rei talanga ni volo mata. Viri tako bini bili bili. Hiyo. Leoni koron beka mai. O kila mei na mosi. Sa tako na bili bili sanga toka talani da kisana kawe. Sanga i vondo ni da ke o lori. Iyo. Sanga i nreti chingon beka se karta ki tingon beka nesa na kandua. Sa dina na vuku na nanro vuku na na wekanda na era tu na no waya sa na nanro ngun salanga no uzi wai era kila na za merda kavo lesa buitin bau o kwa na partnerships manager ni vula va consultancy limited pte limited kiro sa vita lo tin vita lo tin na ngona na o mbote no vula sa oti ye sa tingo ko te sanga ko ya kalandi tik sanga ngo ko na lomni studio lesa Bulavinaka, welcome to PMN Fiji.
1: Bulavinaka ne mai.
0: Naka, gai live in person. Sandu ya usra na marmania sana watu na hoteli. Iyo, ngari. Iyo, laisa, na ubuli buna no ni ngoli ramai ni zambi ramai ne kavni kuwa. Kero na makumbungu ra usanga anzia na mol. Iya. Be ra kila tu ni ro na gai mai. Ayo no iwa tarungi ra telenga. Laisa ndo no ni vaka bula, ni iwa te kila ikem ni telemanda, kina na vuni no ni mai tikungo ya kalandi.
1: Ia ni mbola vinaka ki mni na waronga tiku mai, vinaka wale vina mai na mni dhenga mi o tali na ka vinaka singa ni kua. Eunga na maramani lasa ka umbau te lewu, o vastika na koro wai lewu ravitaki kandabu. O watik tiku mei biti, o ngali tinga mingo ngali mei nidani ni to conference ni lotu. Kero sa mani nanu masara me kero mai wasea vi kenda na tiku ngoi Nislandi, Okalandi, kero tiku mande Okalandi balata na nito consultancy, na vula da consultancy ke to tiga mi biti mi kito Saya pun baca mikit tentang nui nui tu ini bengkar rabi. Kem ni nanti kongo ini Selandi. Kem ni nanti kembali Australia. Kem ni nanti kembali via Saviti. Mekirau bengkar rabi nanti tambah ni. Ana bekau ni ngan reva mai viti me vaka maina vola ni mati ni tu na birth certificate na marriage certificate na passport na kavaka ya vatki na na kena barau taki se na kena wase me be kemini na bekau ni rani zakava mai viti ana kebka tu na nangangan re ni ni vie volleyball se na vie volingele kero solivasala talanga kina kero bukiana kena Biu bata baka i bola na karangan reba menang bangge. Wati kena bi kata leso. Na bi kata leso rani daka mei biti. Rani daka bendua mei biti. Esengan biaka nirau nindua o ni rani raikina me daka bende kena ngauna. Kerutu na vula da consultancy mi kito binga rabitik mi viti
0: tatoka na no no da rabita la noa na vula sauti lisa ke na ngona ngo na ngona lo mea sa ba visa ma doir na no le ni bunua ir lu bi viti na no rabita taren ke na na rongo da na ki muni tuk tuk ke na tuk tuk tuk na ni kambani ni da ka tikina
1: vina ka fale vina mai na no nendro o tinga ni nendro bita la no ya salim sara men islandi avia se ni islandi rasa vitar tarayani mempeleta na vi karangan reva lebro bena katana na passport renewal merakan non revisa watikin na police clearance er tutalangan non rangangan ni bena katana ve avoli ngele sana bangara vale mantanga bangara vale bangara ngele merba duri lavana non fnpf Merawa batu ya buta kena nonra account bertuna FHUT ortona Fijian Holdings Unit Trust wakatelanga kina na Unit Trust of Fiji. Ia, sa lebu sara na vata tar sa ade ni beke rao.
0: Ingo na mneti ngoa kalandi. O ni thaka thaka tinga, sa ka nini ngole me mo ni me ngole me baolonde, ni uira na lini bondo sara na vita tar tinga me beke mrao. Iyo.
1: Iyo, o thaka thaka tinga ngo mpongi singa.
0: Kule
1: ni na mbongi orto na tiku me na UK orto na tiku me na United States
0: time zone
1: kero sange vena kanga ni kero ki Israel sa tunga na ngona kero ko kero da ko ndo vi kero me daka daka mbongi o tinga ndo vi kero daka daka singa kero sa vi vu ki tak tinga vaya ngona ngo serrao ni kero dola sa tiku ngana nero na vi kai ngan revi mai mbalete ni Leva na ka leva kero na na na nakini nongu na nongu nongi taibio e wana kamba ni mendo alaka mole mole taia butaka na Dona viwa kani wat kira na tika na bangi o kona. Na viwa nua kira na dhaka wa kina nero dhaka dhaka. Sa nungu dhaka dhaka ya moli wa wikila ita ki kia rau. Mbalita na ka kira dhaka wa. Mera ni ra rau na sali nero binga rabi to tolo tal nga kina. Veruto na bangi, si veruto na Fiji Revenue and Custom, na kani tin. Bata kena tkena tau ya bata kini bisinisi. Veruto na bangi. So... So esa eli barra rota kana nero abito sek nero vita ratarra e to tolo tal nga kin nero vinga ra vivir na tik mei
0: to toko ko wa vi na non sa tu ku ko sel tik ani vike un rao e sam na wale sirele na wale bleisa sa ra sa na kana le buni non ra tu ku ni ala ta kana o si vi na de de nom ro vinga ra vi
1: i ora sa ndu lulu we bala te ni tu non ra nga re me ra me va ko sa na kala lai na ka ki rondo da ka vai ka ra ra sa ra e le ora tu mi viti so na ve ka ndar tu mi viti sa ngol nga nga ona ra re vi bu ki kina e sangi ko e vi bu ki vale bu pana vi ka ndana tu mi vai a o mi viti na consultancy ngo e balati ni sando e tu me viti e sa tu me mengarra vana ita bingo e na ita vivika na vivika rangan re vana tu tani me viti
0: e sa vivika mi ita langan andam sarsara andu ni warro mai e na program to toko ngo na ngone leo ngo e sa kisa kitung gebi musa kutinga ngo ke mwase se ngo sangga itik ngo e na o leisa arto na na turangan itumbu tumbu kirto na na na tata landa kimi vuli mata mena gospel high school ay sa ngayo abo ki chinga ngoy e sa mambula ngasar pa no sorry no wale wale sa toto ko bakoti na yo o ki menio ni sa tingo kalandi ni mata ko ni nangole ni sa na bisiko tal tinga na bisong sanggol lotu una na bisiko tika na bi wono ke sa ngan revike na mo ni na le wosa una ni livak madala iyo o so so tan sa na botel mpe ka bito ko bi ni madala ni ber ni ngol tal wanua
1: sa botinga ngobi na mata nga mingko na sing monitor madenia sangol tele ni biti
0: iyo oya ke boka ningan rewa nung ni song song lotu se na nung ni song song da ka boka bonua boka buli mena le bosen ki no lesa ni ero ni rabitar tar mi bada bi ke ni lesa
1: tika ni nero page na vola da consultancy na nero whatsapp nga itiku kina na whatsapp ya ya tia chichik mibana nungu namba kim nira ni ngiri mai via o se whatsapp se vako tanga menda na nam ni kevka ni vena kate mole wase ani na veka ke robin garabi kina mai viti ningi message nga mai na whatsapp na nungu namba nga itiku ike na 027
0: 545 3003 yeah and number in Islandia number telephone we call yaki in Islandia kasi ang WhatsApp sending wale in an on row Facebook page Wulava Consultancy PTE Limited yeah ndo tala na bisu ready sendo na itutu ko ni nang andrepa mo ni na kasi baka na kami ko laisa
1: ni kuni ni vitar tar mai
0: kuni kuni rere ni kuni mangua
1: ni kuni rere ni kuni mangua
0: satu kuni nama ramani bongo singam bongi
1: singam bongi
0: O bombo de nirna rongo rongo da talanga rena wakanda era bugi titi no tonda ko kini sina ndi sa na ngandre bote no bibuki sa na kani bita no talanga ber no bibakani iyo ni bita tar biro le sa ke israeli ngon bu no muni ngole kina na we ni bola mata oh ya yo ni sina ndi na no tiko bole ngole sini sina ndi ke bugi ngandre ba mena ngole ni komi le vosa ena no muni songo songo saibo ro bitu lima ba lima tolu saiba saiba tolu randon baga leisa iyo ya dra ni mata ko ni nati ko ibeni sama tiko bu bisi ketri na sungu sungu loti yo sarma divi
1: mata ko to bisi reti tik ma orto na youth ni CMF
0: sandina
1: na na ono na kaloko ki na wala na kaloko i 4A George Street Mangari East Auckland
0: sandina iyo
1: Next up campus. Fundraising na St. Joseph. Sekarang ni mada langa ke kasa bandi taki ya. Ya, dah na singa warawai na karusan wakal lima ni singa ni culai. Si mada, si berarti ni tu nak bandi taki. Karusan yang gimbi tu vana na vula da consultancy page.
0: Naka. Total bagi ni tu kau dengan driver. Moni na kaji bagai nak beli kolesa.
1: Abia masangan ni roba bini binaka. We came ni na tenggiam kira cikmai na na namdo stesen ni kamperakin gona
0: PM
1: namdo nanda tau.
0: Gona nanda ngau na nulu bini. Nabi aku bini bakal rumbo kai yang gare. Warang dalam kaki.
1: Sama yang sarvale bu. Ena pun ni roba ngarave me biti yang sarvale bu na non rabir na ngan rev tu me baka dur sono sono kai viti salib sarabi tartareani sang wala ngan ni selandi saliad sar australia rongo dengan ngan mai ni but kir nanti me viti er tal ngar red me na nam ni wala mata but kina ngone kiro wase kina rasali wase sarbir na bir na ibir na no andar tik sar me baka yawa
0: sambo yang atok nan tu wata-wata landang go eh iyo no wale tu rang no ni baka ngat katiko na wata watang go ni kena baka titi titi kena tutuku na non ra vaka vaka vina katiko saka saka tipo ku kono lubi viti iyo ndo na kana nungu maru ta katiko na nomni mbula nomni mbula ke sara na nda rongo ta tikun tutuku ni buli mai te ni de na ka ni ku o mo se se ta le au ke muni ta na ka ni ku ta ba na ta ki muni tipo ta na kana ni mami vimbi ta katiko na nomni mbula zoro na ngone leo na turanga na marama ni viti na numuni mai rawa ka ke na numuni se nga talenga menda rawa ka bata kede na nanda tiko mo vinaka na na lubi viti iyo na sarwali bulaisa zaba ndono na bitang no tala bata ke ro anti leno anti oli na kavni kuo ni na beti ko tala muni ndono me muni mbilo we kata kata se nisa waka tatolo ibali iya meron na lorui talangan makumbung betri pira mendo ni nandro wasa wasa ni keno maro tiki na fa deng deng minu buli drum bulu na karosi ke vere katong lagi no teti bulu na kasala drum bulu na kasetoki ke lemba na bulu na vi marritiko na ti bulu ngolesa e o kalandi io ya vi kim nin turan ke marama ke ka ni ngandre bu munin vi tar tar me ke lesa o ya no no ben tru buni vi ko ya kini silandi saibo robitu lima ba lima tolu saibo saibo tolu no whatsapp oni ral ni ngolin ni on Facebook page Woolava Consultancy PTE Limited Woolava o sireli Woolava na turanga ni moli vo was ni lawa in landronga o lesa na maram ni lasa ka umbau te lebu was ni wei lebu tabuki
1: Rabitaki.
0: Rabitaki, kandavu. Na serdavo, ni na ven katamoni rongo dhane kavni kuwa, Laisa.
1: Dumbega na sar ni kandavo.
0: Kandavo don vinaka. Ia. Ah ya, burte kem dona sango sa kom dengan itu kuna. Ia, mbelata tukun ti kom ya ore de ti kom hali buna ya tanggo ni monmonungo na monmon turanga virtu nando ndo zange volor tu na orto Messi orto ke dengo en tim ni Argentina na tim ni Spain kar. O wango isa na lago lago ni dona ore ni ndo itu kuna mo mo ka sambali ya. Naka lomo loma awa is da tal bego no bu kon ro solia kanda bu kwaya aw ya birdland kanda birdland manda eh ya nya minda na rongo de manda en kavi ni kwa is ndo na nomu ni uni no ngandre muni no bakum bula vir na we kamuni na kapri endai no nomu ni ti ko lingo ni selandi sar na ri dikem ni sar na rongo dikem ya sa tingo leisa ni ya
1: ape vam pul vir na ex gospel
0: gorki
1: da ndo no to o kito tingawa ni to vale mai viti Ebi walikat sa gospel na wika kaya dito kasi wika na assembly na wika kaya dito tukuni na dami na siyang ni ko kito rongo dito kaya na siyang ni buli non rangi to na ngon eh babambulay tika ni Virna babambul tra wika na buli may turaki
0: yeah
1: Waraki el no ngango men to na meron bilti kata kata
0: kaya no may dadli tulong ko lisa bi ono to wale eto ko mo tiki vi gospel high school yo ko level sa rin dadli yawi kim ni kedra buli may dadli ni umbulo vina ka eh iya ni bitu tu kun tak tsara ya ni ni tu tu kun sa tingo leisa ne ran yuwa so ku munir ke me na na bulioti iya muni mai rongo da na ringra vi to to ka de de kia rosa da ka tingo ke sireli mai bonua ye me bulati ken da ke sa no lu vi ne ve se burbura iya ah o ya na nondra na nondro page nga ya bula da consultancy pte limited no facebook sa ting tra ke na na vitar tar ino whatsapp iya nangone le ngom balete ni ni different time zone in dambule kina lube viti ya sana tu nga maramani ila sa kongo singambongi ngarabi isa nimbula nimbula binaka birdland vonga mwosi mwosi ndo saramata na ceremony na num kiri kina na wiki rao wiki kirao ni kandamu ni menumi tikina ene sertara vongo ene kavniko ene pimen Fiji pamanaviti laisa weti bao kei ne mai tangina kimbao.

PMN Fiji, pamana viti, kali tui, waka wale ni au, ni sibina ono, en tini naminiti. Sa, warakata nga ngo men, wakaraita ka mena matandra na maraman, daw ni lawa, andi asena dhuli viti, en avosa tiko kwe men baleta na unutanga na ACC, ya mo nina gay nana makimikina, en ekavi, niku ai, Inside Out Fiji, to watan.

0: Pen and VG Pamana Viti Nungu Bakamao Rose Niko Dama Ni Sivina Ono and Rusa Vulcan Dona Miniti. Yo na Ramadoni Lao and the Asana Duli Viti Men me vosa tiko kona ulutanga ni ACC ni sambula vinaka me sambula re maramanditao.
1: Na kwale o maramtao, na kwale o maramuale ti total ni tongono vinaka na kavendai vambulo pagararamtitani. Kebe ke sarno veo kani, Oklandi, kenta na tonda ku ke Oklandi, Aotearoa, wa mula tertinga verna ve kamba, le usara rando u wakararongo mai, ena mapama na viti ongo, na kabendai ka o, nita ka ni enta sotapa wata kere tiko na mbula vinaka, mbula nganga wata tiko. Neto itavi, meke to do veibu kena soli wakasala, na soli waka madala membala tana sona tambana ni lawa e enda ai o sa mending ta ka tongo do na tambana sing aso tinda do vitar no kina ba lewu o ya na accident compensation cooperation ka tau ya buta ki mai na ACC scheme ongo ka en na kena lawa na accident compensation act na ba ki ro na ndolu kan dua amai tabo kina na lawa ongori ka vau da tiku mai na lawa ongori na nonda da u soli vei kenda na veibu ke waka i lavo na vengarai waka vuni wai na nanda sona e sele mbeka sona kena soli na waini mate vei ongori engarai nga vei kenda enda la kuduru mbeka indua na waka dhalaka sindua na mavua na accident accidents and the injury na mavua and then so tava mbeka e vuta undua se waka tamba kindua maina ndua na mavua ndua na waka zalaka ngori na accident me waka ngana vei lao keve and waka madala taki e na lao ngori se na dhava sarmanda na waka zalaka se na mavua mbeka e waka vuna na nomu mavua ka waka wuna sar mbeka na nomu la iredi vuni wai ya ni kina waka wuna sar na nomu duru mbeka i wali nimbula wakuriani ena nomu ngarabi waka vuni wai sena stuali na kena wai ni mate sena mwona dandole vei buke mai vei ira na physiotherapist se vei rambeka na Irea nando kamera masia sera mbom boka rando vya sea masui sena vono wa mavona sui rando roni mai moiva toka na nanda sui na physiotherapist tu irna hen therapist tu irna gali therapist tale eso ya ngori boka zaza na accident compensation ya na dava so ti manda endo olonga na na lawa ongoe na lawa ni veibu keve ikenda ta umanda ongoe e wakana insurance scheme na insurance ongo e wakami ya mtango maki kenda ya kene vuku madhalu vina kutalinga e tango maki ira na nanda vunu ni vaka vaka balete ke mani yaba na vaka vaka e na vuku ni nanda to lunga mbeka na nomu ndo ndo be waka waka waka taki na nomu mboso so mbeka na tingi tiki ni waka waka ungoje sanga ni ndeki na na OHS Occupational Health and Safety so na katale waka waka kataki lo mani wala waka waka rao ni dando kene waka rao na vei lao tales ni vei vunu tales so enda rao ni ndo ngei vile wei takiru na nondam wanu ni waka waka me ndo so mi mai na compensation pala tinyo mai mabuwa na ndela ni nondo vala se na lulunga mdaka mai na wanu ni waka waka da so tawa kina na mabuwa ena dola waka waka sama ngono ba ndo ka kina era tango ma ki wera ndo ndre kina na ndo le sen ndo veli claim compensation mai vera na ndo mboso ala sa o ka ti ke ve pa loko tu en lawa ongo ia vina ka toka na tamba no ya ni o ken da ke ve ndo kune boga da la ka ndo mo bo sin do na enda lutu se samo enda lutu ka sa ka tu Pum, sing sarvani kilau lutu tu bagadawa. Na ruwa olenga may kambo-kambo ya, kazi sivin beka na yawa. Da lutu yani. Ina lutu ngore senga ni lutu mamanda. Wale tu mamanda ndo. Oka wala kata kasar na nanda suitu. Sena vei tiki nanda suitu nanda kuna. Na vei tiki ni sui. Ina ina ngwanda imuri. Se esa nuna na mabua na vivi kwa mbeka. Sena nuna rondo me mabua sartalingana na kenda na mas. Ama sela, na nanda na ua na ua ni yang wanda sama ona ndo visi bina nanda sui so era kamuzu sarambeka so ve kenda nda ndo ni angore na gito ho kimbeka so na vikan sare da kwa suma to ko ngori na black eye mai se do na ma woni polo ya wanda se na linganda anda na rena na baba kangori inda ngore sare ni val ni mpul nda lingravi sana bitsar na kunyua ere viko na kena i volga i tu tu na computer sara ta bak sara ni me verto na ACC ngor me verto na sauma na no nga radi ba ka bunu wai en na bu ni ma bu na bu ni ma bu sa sa ta ba ngor le do ba to ko ya o de su ti roni do sauma o de su ti maru re e e va tambo maki en lao ngor o kenda kede o kenda na tu Dei, in New Zealand, eu na citizen, porque aqui na, na residence. O ira tá nga, era nga ande mai, vaga vei si, corre logo mai, en tamba na beca ni tourist visa. Ma nindu am beca na vaga vaga ka, elu tu beca na mbasi, rabondo chico kina, se, ele, na motoka, na taxi beca, e nga ande tico kina, luto, se na motoka, en reba taga tico nga ento na weka. Ke atendo na vaga vaga ka, ongori urna, sarvonu tico ongori, se urna nga ande, vuel tico mai, na weka anda beca nga ande tico, ira tá nga, era ulo ni ema ve maruru ni lao ombo endo ya vana vaka vala ka vango re vala vaka vaka aru ni ava tanga no vaka vala ka na dandu i vala sa runga e da sa o da butu ti ka ai no mi salam beka na tol ka mi sala enda la kova tiko o sa da butu ti da rundo ngi to tiko ke mi na ra ka vi ro beka no ngi to soccer football Se non è andato a sarma e non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a sarma, non è andato a na tambana ni ACC ngo na na insurance scheme na mateni to New Zealand ya kenda kede enda maruru ikin enda longi enda vi maruru ibaka insurance ni ACC baro so tia usa ada buto tipo ka vava na baro so tia rao ni baka mbao arto na reda na ACC na kai volama yo vinyuai arto na kai baka tula wata ka iyo se sena baka mbao na claim ni ACC ungor se sen. No no GP era ni volani tal no na ke me ker va ki no do tu tina physiotherapist. Ti ko tal so no matan kali specialist treatment. Ki la son back by na na psychologist and a counselor. Is so no na va va kal ka di ke na le boga kun ta na men do ma bo so ta na bit ki nya ma do boga na ta ta tu tu va ki ni va ka sa no boga na na no na ka bo ka bo ka na bika na rundo bure me ker. Tau ya kene mai ena waka dala ka sana injury ongori ya tiku tali nga sana sangon santa lalu cimbak me wali mbulu sangke nukan riveri mdala kundele wuli tau mbali mda wuli waka yang tak tali nga wanda na rehabilitation waka ongori so rando ula ko sara mera sele e fa sulit na sele sa ringa ravi a wale ni mbula en tiku tali sora matangali la vandeka wakambika na nanda crutches na manda rin tombali tu kina kwa na ena ka umbala ndo buke ken na manda tombali se na wheelchair mbeka kore era rauni waka ruta ko na ACC ka saumu kina na dela ni insurance ongori se na ngona nyo se na mbeka nyo na nreva rauti ko na nreva na nomu taxi se na uba mena veikau ki vebu ni waise wale ni mbula eto sartaina ke tiko sa nongone vale, ma voti kona, e rau tala ngani waka rau taka na ACC na wei buki me mbaleta na child care iyo e tala ngani suli ngani virto virto na kai waka tula wa maikina iyo e so wei ira na wakanda e rato wei lau ti wana wei mazawa na weekly compensation ke wakara singi roni mani akaba ina taka vakari na ndo waka waka waka te kina ni sebera na mavoa endua na iwa selebu ni nwana ni kena isau to vivya walusa na bulu ndaka na pastendi ni kemu isau ena so mitiko veiko kemu kao sa singiro anyo taka waka ena balata na nomu mavoa ongori naka iya Enduindu ina matangali mavoa kina waka waka ongori matangali waka waya maina matobi mate na tobi mate sen do mbaka na mate makau se tobi kenda tiko se valenga i kenda makau tiko ni san do torna ACC na nomu i volan me kerena ve buke bagi ACC en do ndike basar ba mate ila roto se ongo en do anga na tobi mate makau sanga ni waka me umbi umbi tekin beka ni mayado na waka valka me ke i waka urumbale take tiko ni na waka valka ongoli e waka vuna na backache na nrenre ni e nanda kum na mwoni nanda sui tun beka sa me nrenre sara na nomtu da ke tundo ni ya tu makao na mosi ni sui tu ongori e nso na mwona ndo vato kaya e nando vya matela e nando vandi ke vana ACC e ke ndo do rarau talinga no tondo ka mai na senga ke ba kai so na tavere e lo rei e na no rol ke ke ke na ken dei tuku tuku ba ko ni wai

0: kendo soli ani nanda kundu sana nanda dabe beitaka dabe kaya ni senga iti kuna nanda utundu nungu anatuba kini kemi kemi tano ngo ngo ngo sana kendo soli veirto na reviewa meranga indo wakatula wanda mgele rumodi na nanda kisi kiwe kwa na reviewa sana ding taka maina ACC me wakatula wataka gore na ACC review balete ngo na government insurance scheme ndo tanyo kwa na panga maina matunga li private medical insurance eh so we can that to watu ya do so mutu wa be mavawa ndo tani na matunga li vengara wa kawaya matunga li private insurance wa kawo ni na ndo pula ndo ngara wa tanda gindo an to bi mate na bi matunga li to bi mate se na mate ni uton beka so ana ken round windu yan accident compensation sa ba ta klanga no kwa na zana nem balata nga na ba ka kana mo bo ma na ngito ma na ba ka ba ka ma romani vale se na to ka ni sal so mo na ron do rin ka ka ba ta ba ron na ron wa private medical and health insurance and do tan sal my way na government insurance ye me ba kan yo ken ba ndu enda so ma ti ko na na di di ba ki ti ko na ACC corporation and do ti ko na ndu ndu no me nda na wala taka na nanda insurance kina maten tu ele busa no nungo enda sa boka enda sa mbiu tutu ba kolom biu taka tu eso no bono ni bebu kito do mento ne ilabu lebu enda rom ni rawata mai bana ACC en balata ni sana kara tu tamo suka wakalawa indondon me etambu wakalawa indondon me retoa menda toa lesu yani kakai me to review taka ngo kerker me so jani vindua na reviewa en balata eso sa rindu tondo ne ilabu lebu sara Men bala din do rumo di lesu na non rekisi ama itamu suki tu waka saksaka. Sa nungu na rumak tog liki na talanga na ECC. Yo kwa vedi di tal tunga me waka indo na kamba ni lewu. E na sanga talanga kwa nungu me waka bula ilago kina. So talanga nungu una me dan garo na sara e rindu via waka tolo taga na non di lesu ki waka waka. Ki lam dan do na nunga matua. Sa nungu na lemu anda indua nga. Nisan do wa waka me waka tolo taga na ECC non di return to work. So no mo bo e sember ni i mula bina ka sar sember ni ya bo bina ka se me na mi sa healed eh fully healed ke ba ti ko ya na no nda mo bo e me ra ni le ba ka val ka ta ka ta le so na tikini ya mo nda ko ya ndo no mi kini me ta na ro na sar na le ten to work do ba un get kenda na ACC i li u sa ndo ba ka val ka ta ka sar ba le le na na ta ma ta ba ka va ka no no ba ka to sa ndo via a se na so ti ni ba ka a ri ri ta ki kenda ni le sta le na ka va ka ba ta me run ta mu su ki kino ro so so mi ti na ba ma na ro ka ya to bile sar me na na do wa ka tara wa to ro me so ni ka ke se na loya ke na na ba ti kenda lo mani in community ti ka le so na na da community leader erbo Aquí la tuer, aquí lo cae tu veis que anda todo. Todo está roña y esto no me rama ni igual lesi. Todo está tarrani ver esto no me anda masi. Si está la mala me anda, vuño hay más vit, Fijian nurses. Hoy rear en todo. Veo que está la mala le van a roncar en la ACC application, sabe que hago que vaya. Roña que hay ningún ale más de que hay todo. Que está una roña que me roma la mala para que vaya tan. Si está, o vamos a tener esa presencia, una vez está la nueva. Una no me ame, o van de ahí, está que da en todo. ¿Quién enda o kati e ma kena marorui na nanda mbula wura mai na baka vala kase na ma voa o le rabi siko mai rama sene i tu nde i New Zealand so na ane vuli era student visa tu na ira tale nga era o kati e ma nanda accident compensation kena kena so so mime so be na ane vuli ongo rem sa vaka vaka tel tu nga ke en balambale o yuna migrant works o yuna mai vaka vaka na work visa o kenda kenda enda sa so so mitiko en ananda ACC levy ke en balambale o yuka tale nga ke yao enda wakati waka tau tau vata ke en balambale o kenda kenda na tamata enda tamata vaka vaka enda vaka vaka vaka tikitiko o yuna tale nga era vaka mbisinisi Era di dua kan non randui contract kem nimba kan contract drivers ni favori na New Zealand Post kem nimba kan New Zealand Courier and kem nimba kan di employees sara nis self-employed mana no mo ni business ni di di wak chikono ni business maka ve dauna ka ka ya kem ni talanga and runi tora na ais na vebu ke waka ACC e na ngai waka mbau waka tau na no mo nei labo o rau wata na wata ke na nondo to waka di keva waka matai lalai na ACC na no mo kere kere So, come back now, yeah, migrant workers, the rawa, you can't do it, and the welcome back, okay, and the kakosar ninda, me kain doa mo goa, lalo binaka, da, viva un geti veira, ni tiko na mausal ni vivo, ke na matintu, ongole, na ACC, me da kakua ni, sa mahon, dan do mbita sal tunga, me dende, da kain doa vya sangaya, ken do mato toka sa kawaya, and then do, waka, singi pa sabulinga, ta kain do, Riri Kwambeka na tasani kino waiti tumbu plus mauna na dodo Riri Kwambeka balita ni kapa kaya na kapa kaya lawa na kapa kaya bola it's official lebo na baka lebo form sa ni kapa kaya sa mauna na baka valka tumba ka na form na baka lebo na tumbu donu sing donu lengo baya balita sa baka ndina ndina tingo nyo sa baka lebo na hindu na form bata ngamon baka na mantu na kanyo form ya na donu me kaya iya ke dona valvango roni vando don taki e na una mai muri tra sa vange ke manga da kakwen ndo ya lo lai lai da kakwen do duni ke anda mai so ve ke anda ba na ngalu vatu sa na ka enda ngalu fara tunga da na ngal da tarunya ni ba ma vatiko da ke ne so tu mai na sen sen e sen sa vange ti kenda menda do Alan Deitiko. Ke le le tiko na nanda pa mbota, tonga ke na masu le lai, o na dana re, tanto lo mesa na katu, kuhunga me tangara vebu ke ni kina. Ke to, community law, en dua nga we ke ma me lewe vili matanga bulu vada na community law center di New Zealand di Raramba. O ke mni na varo rong tiko mbeka mai Amerika, se Australia, bunga skarna no mundo. Community law para veibuke senga ni saumi. So mbaka na ngona na kendo saumi na wakatau na kemu isau wakatau na veibuke dhava ngandrewa. So mbaka na saumi ndo mbaka na iwasi lelo isara. Ni matangali fees na matangali lavo. Lava kibai iratale eso. Yo iku watakiko ke mwalani kina community law tenta. En New Zealand ila ramba. Sa muna torna nun telefoni kwa ina Google ngori tambaka mandanga ni kina community law center near me e ana para te ke veiko na kena bole ka tondua tondua na ivengu bata ni asando na to sulio vya pasta su te ke tiko sanga ya sanga sanga ya ni mongi vite vato e sa muna na rara da ka sara menda pa ko tendua na email na mona liba liba e un do wakambo te tu nua ya wakaitan mo sa rara wa balata ni sa volai sati ko vakai vola na mo mo vaka tataro sanga e sa ngai ngai da vei tu sa un da vei tu vango vat ke ira na vakai lesi lesi ni voli voli voli ni la ungo e vakai ndo te ulken da talima na na do vea rava e sa ndo vea rere e e vo nda tamata tiko ngai na e vake tiko vei kenda ungo e ia ni nda vako te na non da i vola ker ker na mon liba liba e vakai rara sa ndo sin vei rei tu ke mate ni mate vat ke ndo email sala ko ti na email ni sangal rao ni oni tali woni mo we follow up tag ngaya ni do na email us ke ba ko ten yo ngo krenga no ni ba sala se ndo no ba ko no ba ko ten ngo ri se ndo no ba no tali o ni na rao ni i para ta ka mai me mo la ni kina na kar be mo ke di ta o so ko ba ma ya ba un ke ti kenda community law center out there website o ya ra rosar na kune baka sala kina ra talangani o ngiri te mai nei to bali bolo bola ondo ve vanda tangani ke to ninda free ni baka ninda sanga ni so mi kena ve matanga lima enda e dur ka tumba mai nei to bali bolo bola enda no ve vingo mi ti konga pa ti nyongo na nando to itavi mi ai tanga ra visna ve kande na nando community enda sanga ninda us bita na nando charge o kaloya e pa kana kena e waka rau na taunda ku ni community lo o na sau na toka na nomu i sau ni nomu si kwa na loya e na vinga unio kito usenga ni waka kina ia ni ngiri mandanga mai saiva viwa rua vitu wa viwa ono Io classe non ando de sì, nei sarto sì, nei vedo tutto una nito da verri na mailbox becca. Ta tampa con tanga in na ben duo, se na number rua. Fin von non ar mia trocina na non un giri, stando alla tosto lì. Me ne che to so ti ti con i sono un che to do sin so ma che na na tale voni. Un giorno sai va viva. Che un giri ti come io calandi. Rua vi tu va va viva o no. On. Kwa sang bengay andi tau sang kaya kung nito email admin extra kung nuo yawa sarawaro dapat tayo ningo na clsstlaw.com yun aron ni kung nito and a community law South Auckland website. Kwa sang bengay sa masini kung bula binak we can care na walibu. Nanda upaka rorong atiko mai ena pama na Fiji e kabini upaka rumbuka na kabindai au sama sulaka ni ena nanda upaka tiko na ganga ena kabiongo kamoliani andi tau ipera nga ni umole umbati vena numutonga na nanda tau kenta tau na marama ni lona iviti
1: don binaka
0: nanda tau songo ako songo la ni sori sole baki tau vya sori sori sole baki tiko na ka tau usanga bulu ana kabini upaka rumbuka kastar nga ungo Utim bengando na to vem bulango de bokango to sa sateani e te puke otara community center ongori e otara unwa batanga baka kina na lotu ate ke tar tanga se atu bulono to new methodist na mada sin tam sa oti somo naga buna to toka un sarno e casa de sota talenga e kia ro katalenga kina au de vado un sik to talenga ni ni berana tau soli o mole. E na waka rau ai mai muri, e na mi kambula ka tiko mbeko tal tal ngase atu. Langi, e ndua na tuku tuku na mbalete na mbose. E na dide waka tiko na tau kei trasta. E na tau kei kei vite au te aroa. E na waka rau ai mai ongo. E na wali lotu na streams, mai ten miwa. Rote tiko na tolu na kaloka na e kazi. Me sema tiko na ni na mbose asama yado o te na vula kome. Again, I sema, and I have a tigon. When I looked in the streams, and where my pen mew, and along any town, you level pen mew, tolu na kalok and I can. Oh, one more thing in a game, my bakuri, and I can not touch a kessel, tatalongasi, na chaplain, nipa mana, or tatala atu langi. I'll say, we have one more Italian, you were certain, you get all my time, money, money, tell piani, yes, I know me na kalongatamarama, you are listening to town.
1: Nak servale vu muram ditau ni kelungat sekati ko ni baka vengo vinaka.
0: Nak vale ustar.
1: Ni giro ngosika na ndu mondo na muram ndu ni lawa andi sna de luiviti. Ni ka kun mule da vo moni ngole keve ni baka ngata kana na bon telefoni sa ambiti ku yani vitar tar kerto katana kina na community law center near you muni google eh. Ya la rasra ngani ni le revirto ni kire baka lisilisi na ndu bol bol wala en ndu bol bol bol bol bol vale ni bol bol bol le katundua ve kemuni ndra kingo mbunga mai sota na vio kanyo lai sa vui timba uke i Eleanor turanga ivi ungoeri na vuli wata mai Dudley High School sandi na vikim ni kethi sara na vuli wati min turaki ni mbula vinaka ndraki ngo mbunga Georgina Lendua iya mirono mitama na tika na pengira vila kami kwa mea adho sara na tini kuru na mbungi leo ndo mbula vinaka mai na chapel ni mbula vinaka na turanga na marama dhurubo na ngone lewa sa tu saka na mbuni ndibu wale ni waka dhingu binaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Taka pau tina kena ia mai pi ino ke mbarabi la viri koto sabi tuti kuna kaloko ena mbongi hivi na kayandai. Pe bambula ra rambati keni pe ke muni ke desara na dani varronga ena mbongi hivi na kani kuwa vina kapali puna sema tiku maena pia meni Fiji se pa mana viti ena mbongi hivi na kayandai. Ndave ni pia pia hivi na kape ia ne maitangi zaki mbau ena vuku ni nono venga rabi maina tolu kina vitu kero na meita mana tiku na venga rabi ena mbongi hivi na kani kuwa ke ia ndi tau oli bia mbolo tangi zi maina vitu kina tini karona kaloko ena mbongi lebu ni kuwa. Ni taka ni tosa pina katiko na ngarabitabi na mbongi vinaka ni kuwa ni maithaba ndo tale na madha wa ni ngarabitabi waka zaka zaka waka matapu wale ndasa ndo ni anigo na mwani madhawa weba ambulu tika ni wiki anda kethi sara na weya say New Zealand zaba nganda warong tika wiki na na mbongi vinaka nda isang ningu leza wiki mnina sema tika mai na mwana liba liba na nito live stream ni pmn.co.nz ni mbula vinaka ni mata vinaka mai. Ni nau tinga na serengonda na sema tinga ni kina wata ke ia talatala atulangi na buku nga ni mbose ni matambose ni kani Fijian community au kalandi en mbongi binaka ndai. Ni mbule binaka, binaka wale bune sema tinga mai na PMN Fiji pamana viti.

0: Tamoi Gilman lasai suwa he na sere ke la ke masi bitingo wikenda na vitu en na lima na miniti. Ia en moni tali woni kandua sa antana pambula sa rabe ia tala tala atunai sa langi en na wuku ni ni rabe tala noa en na bongi pinaka ni kwa membala tetinga na vitu tala noa membala tala mbose ni Fiji Itoke Trust Association. Mbule pinaka tala tala.
1: Sa mbule pinaka kemini? Yo, in the book of Fiji Trust, the UK Association, kebakai chundun militaro, aniro nitaro, au nangero ni soma.
0: Don tal tal, kere kere, abe sombe kasa nangero ngadha pakandua na Fiji to UK Trust Association. Ire ni pamadala takamanda se dhabu saramanda na Trust Association go, pati kene kene inaki.
1: Bila wale bu kemni klan isa apa madal tok mereka wale lain na mbuni ku awa orang tok na nogo ndre bajung mai wale o andia senaba enda bu kemni Fiji Tauke Trust Association luri enda bila namba ki sauti kila sana besi via tok mengo walu mbana emba kene kena nduri na nakiri kena nduri na Fiji Trust Association mevakanda kila mna ka kena enda sa dende na nonda chungwe ni sulandi wa mbimbi okalandi sabula ni vio bada na mbaingu na kena sa mai ya dutu na na tawasi enda vugi nonda Fijian community okalandi kama nirtu nunuma na vida naturanga na marama kartu leo na chungwa na board ka rabenga rabitu na ndona nguna ina vuni non the fusion community ka sande de tranga na non tik ngwe ni slandi ina ne mami na numa ngaba ka lewu na tawa singo sa mai ya politike de sara ka sa mai iba mul mul unta kana do monda ina vugo ni bi kind of ya tutuki na kina mati tutuki na bi tamban tane so ka sakoteri kina nandi na kina vina kana tale ni nundan do songo vata na Fijian community na vinga no sauti ia ni mai vata ngone kina ndaki sartu menda numugi na vina na turanga na marama kar lewa na chuka na bod ni tasmo pwewe me nduri manda endona ka me baliti kenda sa gira tunga na mbe sa nindia tunga mani kina vivi ka meru ni buke kenda sa chuna non devi somo somo lutu vaviti ka sa tubu de talna levo na vi somo somo vaviti la lai le levo wilikira na sana na tikina na vi korokoro kar sa duri talna me va kame va la ota ki va constitution ta ki vi kitu ni kitu vi talna ta na tikina ngo ni kitu riva sana dende ki nan non da senata men da tole men da vagavata men da dovata me vakanga men do na non da Fijian community trust organization se community o kanani mera orawa pero di ki kenda mer da vagavata me vakanga vi ngono saud di kenda dan bule o kanani dan ngono bulavu do chuna ngono dan do sot ki na chuna ngono non da lutu vagavata na vi katali so ni do vaka ni rado men da bula nge rawa non da vitartar na non da vingravi no ngono ngo pakamen do tokna raki ndak ndak kita wile veki baka sanga sar ni matata na wulu nda chukima dira ngani satu sune ving rabi ena vitar tar na non da senga ta menda lota mai me baka endo na umat mata se luve viti nda sa wachi chungo klandi sa baka endende to sa mai tari kenda ena vidi tambana kede sar ka sa do talanga na lomani lutu sali mo na songo songo vagalut sa tu mo yok talani ya na naki ne kana duri mo meron ni ko chicken da botala mai sa sanga yana ya na vuna au vangi chicken na lomangu na elugu me u tokona na vaka samo ke sa ko yo ndana sala meron ni vaka ndo botike talige da lom tamai da vaka bata da velo mo interna ka da reta le sona yabu sona vika me da maringeta da maro roya ena vu non da bula mai venua bula vai to ke ni da sama itu mo nan da vu no glangi le vu na vika e vu seita ki ka mani na no me nduri kena na Fiji Tauke Trust Association meru ni ramari kena o irna luvenda kena le vu ni ngone era sa tumo sar mai sudu sar mai bula ka ngoi ndona nakivnaka ke roni sasangataki Men debe usted que en el comité sao chin na mosi na bulo me plan sa vorta to andia senada go en dua na do tal na mosi go kada bo duri chin na mazami go me sala murenga na mosi ka vaiduri en bulo me kara sa ker ker kin vale na turanga mara mara me ti go na singa ya debe vina ka men do tal na mosi meru ni malala na bulo da pa sa to chin na bebu saki en na bugo ni songo songo na Fiji Tauke Trust Association.
0: Vina ka tala tala, o zin ba kara ni ila kuma ise me la ka ni na mbosengo. E nda sore ti ra ramba se ti kunga so ani ngreba se ka libi nga be so me na ngole ni na mbosengo.
1: Na mbosengo kimli e dollar ra ramba e be sore ti ra ramba ver ke na tura na marama me na nonda bu no lo ma no viti. Kenda enda vina kata menda riva na dovata menta vaga vaga vata dina ngan satu na non debi wal lotu satu na non debi songo songo lalai ya na bisuri ti mo sam dolar ram sara ke mali mali koe nga sa rungoda si sa vaga deo tegi bi koe na tuku tuku si na mazala ni vital noe na boni kua si vir na vorgo chumai kara zigo zigo chuka na boga dindai na pi taro lile vulai ya na kena kunwa Bumuta, kena fata-fatea, ena madamingo, meron ramai tarong ikina, ke wakar rabia kilata li sota lang kiyo mga dala, sara chiko er na kena kena ndaw, sa ni rungo di kwen na loya, sa mamadal tong nda wala ina buhini ko rungo tong nda muna, kwen do vira, ena rao ni na suli pamadala, ena legality, sena tambara ni lao, meron ni pamata tegi son ka. Sa ngerito chiko tal na kena bon, er sa kena matua, so na tal-tal, kau bambut ini ni angkau banyak besar mendana lagu mereka lulu meron dah macam mana mesti bila kau kasa lagu cuni mana kena bisuriti.
0: Enak apa kau duri tikam bagai bayi bila nak kalau kau nak duri tikin ambasi.
1: Kemudian enak apa kau duri tikam nandunan rau Queens Road Pen Mewa and Mother Mingo and Valutu waktu kau itu senaya dan Valutu the Streams Community Church and Mother Mingo ena tolu na kaloko ena lomandung serangan ni permia na packing sena no ni via vakile ki no ni motoka serangan ni dua lenga na kapa ke sini dagarao ana lomni tao ni ena dako ni vale ena boy duri kina na bosingo na community center na library levu na kuno ni packing ke mali ka kuni lenga na packing ya sa suritina ke ronda sote na tolu meram ni tomentali kina na vivara ramataki ena kuni bosi ka boy duri na bulume
0: Buna ka tal tal ndo tal mbeka na kani vi barita kani berni mei zabana wasningon gona bongendai
1: Aku sabi tini cuma kemudian na besuri timo. Kena entah mana lesung ana bola tambu. Kena kalau nak terasa elu sosba, memadi waslima nak kacu nak turanga. Kena kalau nak terasa tu tataro nirna okati nira lubne kelu. Cisu kalau cisu nana masu, ena curi tiri kebitu mereka kaya memang kan ikut terasa tu bunga sa nunggu masu menapaka kina. Lord Father, as you and I are one, I also pray. Mora nona masula kana lotu, nona masula kikenda, that we will also be one. Kila na kalusa suma trillions, million ni vaga million na masu. Awa mbota na ngonungo wikenda maiviti, kera warwa chungiri ni tautala, herera na lotu, na ngasi, ngwe ndona masu, ene anga menda na suma. Seko ena nonda tobulea, ena nonda todoko, kena nonda sengata na loda todoko menda mai dua bata na lube viti da mai zaga zaga bata kena nagi talanga ni bebu sengo meron ira di kebi lo rai o ira na tiku tatu vira na kilaka na talendi na soli soli kena expertise na kena vosa vavalangia ni bilu taki meron ira vangain taki Lau bambut air na kenangkasi kerja cuma bambut niat tu narungi dia eu tak cuma bambut juga bambut tak niat tu sandu macam dia eu kena musuna enam bungun itu mubah mazal tak non tu sesangan non tu enggan ini masuk fakina sebab merah duri lagi wirna lubi biti ara sa chungo o kaman kara chubir na sulsul ni ni bil ta ki ro mana bo li naklo meron ni ra vivi ba ka na songo songo sa na ngi bitu ko ni na kena bo yang bega na coach bega ni tu tu ka i bala nga ni vital no na bo ni ko na va ma masu na besureti we ken da na lubi biti and sa chungo na lagolongo na lalonga ni nonde halo na ka rosor sama en matata ki na nonde ri na klub sa ma masu sa ho no ni na bukun tun na toki trust board en hu ni ba madala ke na vesureti mol molumu sa ho edur sa chuke na bukun ni nai sa ken le usaka ki ni na vole na nono ngo
0: Vina ka vale bu talatal na buku ni be barra ramtaki na bongi ni ko membala tinga na mbose ni Fiji Ito K Trust Association kana ba kaiser tiko na madamingo pen mio na tolu na kaloko vina ka sarvale bu
1: na vale bu

0: Fiji.
1: Tomoi lai sa bula koro au nda unga ngā wali a sipi tingo piki anta na walu e na avitu na miniti. Da pa pini pinaka vimista sa ilelea mai na korturanga ia nda sana tiku ngā pana korturanga. Ia ndonga na kau kone turanga mai na korturanga e sa chiku ngoi na korini lava. Da pa pini pinaka kina vai levu be ia ile sa tora a ena nona sa siamu tingo mai bat kiki anta na wasi ningona nila ilakai mai na korturanga ena bungi nikua sana na ilalakai mai na korini lava. Mpule pinaka ilia pinaka vai levu na siamu mai na bungi pinaka ndai.
2: Yo ni sampule binaka na pamana viti ni sampule binaka na nonda ni sema chukmai na vuna da bunga ni ringo marati kina na beuli buli buli vinga ravi na mbungu ni varombu ni ndai kanji na sar ndo tu mai na kana va muri tu mai na nonda stala na ngilosi na single buli kwa bi mai na korturanga na ingole ngole ra kemai kina kornilada ni kana mai ngaravi tinga na itavi ni zakazaka Wang muri roto wabu iti ko na mata timi ni All Blacks mevka na wag diri tewe kena ng kita ni matak. Iwa wabu bina kati ko ni rani tamay pi siya matitali tiko. Biro wadi tamo tali tiko na yakabi ni warong buka yung dayday.
1: Urong wadha namun ni tuku na na muri tumay na rango ni sala na ngilo. So ngayapak samtaka ni sera tingay na ngilo si rango ni sala dagay doang ang gay luto sombu mai.
2: Kwa taragaya gori gay luto ngay tau ibu nomba labu.
1: Ya kila andar na tikubunga na buku ni All Blacks na timi ni All Blacks na tuna sota tiko ni mataka kila kwa talmbe ngaya na buni nomu ni tikubole na korituranga na ya kambongi binaka ni kuwa
2: ayo kandi na sara ngito tiko wateke na mata timi ni Island na kabi ni mataka na kaza levu na Eden Park na kornila zangoe o kalandi na mata timi ni All Blacks katolu tiko nono to ngito ena soto ngo ni Nations Championship bukolungata ni ugomuri rato tu mai ena matai ngito vokedori mai Christchurch rau soto kene kena matati milivrani se ngito kukua viva leka tsara malo sawoti ena rara mena korturanga soto vat ke Itali tevere vali lei na matai nivi mama karo nivi mama sanga italan ronro na nonoto sasanga na All Blacks yo ena kabini mataka Era una sorta de tiki na kena mata timi ni Island. Mata timi ni Island isi angan ni timi rawa. Au na vitalno e vodir tiki loma ni maza. Uka topa vira kime mdo vitalno tiko. O varita ato virta una sorta ki Island isa nangai kila ikina na All Blacks. Mata na mata timi ni Island di e mewa kuka tiki singa ni mata timi rawa. Erto sa varita kira to. Erto nganga wana mata timi ni Australia. Ena mada rosa oti mada sa oti rtu vuan rukana mata timi ni chavani rtu sande o saramengo yokalandi ena kena mai ni varuteki nangito kena mata timi ni All Blacks e varitati ko nantoni bivata bliz ni All Blacks Dave Rennie ni rtu sa vavarau rtu sa reida na vika rtu bulida rao mai ena soto ki vrense ki Itali sartu reida talanga nangito ni mata timi ni Islandi tato sanga mertu mpita vata na nonroto game plan. Sendua na ituva mertu nangita taka. Me rawa nirto na rawa takina na ganga. Na pakalikalak nga, na itukutuku ni sota ni All Blacks ki Island. Na rarangu na Eden Park simberawandua ni ganga kina na matatim ni Island. Sendua na kaya, na sanga tiku na matatim ni All Blacks mertu na takumaka. Na kabin ni mataka. O rede tiku me na itukutuku ni vavarau. Sa wolita kita uvoko na tikiti. Ni sarang kita na Eden Park. Kira mbalin doon ka na sinayibutubutu ni Rara na kabini mataka erna wala ni merna lay toko na matatim ni All Blacks. Lebo talaga erna lay toko na tiko na matatim ni Elan. Di na matatim ni All Blacks sa may kutadiba kita ko tupo vai doa yung doong kito locks. Ako yun na may rabi menambono. Ena kena sanga tunga na orto nanto ni bata bili All Blacks merto moi da vaga mina kana ento ni moi moi merto kaida talaga mera tiko ira erawa ni na bogador na pika ingan revi me baka ni tu bilingito erto sa tu black o tu po vai ndo ngito locks sa ngito na flanka ni mataka rounding kino wala city ti bata ke pitala kai rua rounding ngito pagati ko na itutungo ero lakai sa tigo na bench and ang gay durunda kana korle pi mama ko pare tratar tongo kapten ari sa bea ni na sanga ni rao rao yo orto werto sa nakita tigo na bunyelon to merto na tango magana rara na kaku ni ganga lama ta timnya ari di mata kayo kana kai na rara ndan ang gay raida ni oti na na sota na kabin mata tigo tigo ni oti na bitu ana tini na minute na ka.
1: Da tuk sa reverto na non dato ni bala na tini ni Flying Fijians ana buku ni sota ke Scotland.
2: Ya, bon mina tu ni ron ni da tal tu na vital no ke na tori voto bli di sen riserva kula na pronesinga vitara vi sa otingo a bon me vakasa ngana bo barra o tu sa bo dortiko sa li bli tu tu kun darongada na vika en bitu na social media na mona li bliva na kena tukuni tiku ni lebu tiku na lenga tiku na loma ni kemba so tiku na ka e ave tiku e rasenga tiku ni tali tako yurina dongito ke mai pagadori na vita loa ke matangali sen rusi varita kato koya ni vavaka ni kena sanga I me toso tiku nga na sasanga e na ndua vata senga ni rao rawa I arato usa pagadori tiku e na vita loa arato pagadori tiku na ndua vili taki avoka kine birna dongito ene kena sanga itunga me moi di bovina ka ndo nei moi doni tu tu va errao ani na roba tikina ke nanganga ena sota ke Scotland ena mataka ni ni singatam na timi mai ka divaki sota le rabi vi sau mai na timi an ruka vaga sarve england ena mon madal sauti mai varta to kino matangal sen rusi ni artusianga ni marutaka na bikayado Erto sa bagantinata na non rotou mal malumu, erto sa vita laibi en tokun rotou, erto sa bagana mata, en na gito, en na mata ka ni singatam. Sa na mai venguti ko si mi kurbol, na halbek, me bakanda kila ni a tutung taki, na mada sa oti, sa ngani voti en gito, sa mai voti lo wakina na World Rugby Disciplinary Committee, va na gito, en na sa ngani na gito kina, doti ko na soto batki skotelandi, sa ngai tolu, Ena ngona sana tiku kina na sotso tini nona kalabo vo mai varadise. Ena sena ningito, ena tolu ningito. Ya. Yo, maikadi wa kita langa na turanga ni naitasiri kanta ungito kuli. Ena mata timi ni varadise. Gurimi wa tawa. Mea ningito, ena mata timi ni Flying Fijians. Ena mataka ni singatamu. Sana tiku tiku. Kila nilele usare na tali itaka. Abunga era wangmurieti mai. Era torong tiko singo na dava ena gitol kino green se sana ngol dava sana tol kino bona maten katu ma mena gitol mata tim ni biti ye sa kalivaki sana gito ena singo tambu ka sona bibi sau me vogadora orto na dori bibo ta uli di bon bibi na na mai zingo pideliato ke leva ni botie ero na dorvo ro angito ena mata tim ni ena sot ki inglandi sa tiko na biso bitaki e sa tiko talanga na bagani ni ni rawa ni roto na bagabina kataka na bika en básica en gito en mata ni sinta tambo en mata saudi arroni na todo ko da ken no to sanga bon mi bien ken sanga itu ko merra na ganga bisko te la di en ai ka ojo ti no to gito en sot sota ni nation championship en mata ni wabo kingo da ke la ti ko kor wabo ken ke baga dor na bulo novemba ka to sanga ke baga baro tele ni kina na no mata timi o tingo na sot sota ni nation championship Ertu sana kaya mo parao kina Nations Cup, Pacific Nations Cup. Gito kino Viti, Chabani, Canada, wata ki Amerika. Yo, gito liwe, sana tapa kana mata tinga kin, tapa kana ni tiko. Ni rawa, ni roto na besho taka, na gito, na nonda dorwo, kana sotu ke Skotelandi, kana rawa kina nanganga, ena mataka ni singata.
1: Tutoka, O kila ni mataka talanga, arto na ang kita tiko kina may vanu na nanda marama, arto na timi ni McDonald's Fijian Rua.
2: Iyo, hindi na na kabin na singlebu ni mataka, singlebu ni mataka, singlebu tutu ni mataka, kila ni uto na dua, arto na kita tiko kina, nama ta timi ni Fijian Rua Women, sa nama ta timi ni marama na dua, pata kina nama ta timi ni Queensland. Vital noa boga dori vata ki Mike Lege na singa buke lulu pare tato ki nopena nungu vata roi nkwa toka ni dey tigo na elon rande itali tigo na leon timi en rika er to sa var ta gir to kit na ma dawo ma dawo sa o ti ma dawo go kinen git to kin ma ta ti ni kunslandi var ta to ko ni man ma ti ni kunslandi a san ru komanda ko na ma ti ni ru na ma dawo to sa yo ka to ko na sanga ni ra wa ni ru to na rei de tunga na nangito ya pala ta ni sa bi sa na ma ta ti ni kunslandi bo mi bi sa do mengo na so to ta ni ti ko na la a bon bo to ko na ko ku da ke sa nangito tu sa vagar rauta kiro tu tukin na mata tibi ni maram ngoi le vari trato ko na eru de tikin bimbi te ko ya na non ruto rawata na pol en set pieces line up scrums baka kina na kena mosta ki tu va bala na polis na kena sangai na polo en na ngito na ngone lutu kina na polo na ngone vivi vakikina na ngone lago kina na tekal na vipesu na raks na kena sangai me na rawa ki me na polo kena karua na nono tu vaka ngataka na ngono tu sarawa tu kena na polo na ngono tu vaka ngataka me rawa ni tu na rawa ki kena rule ti kena bibia rede toko na ndari voto mito mai kelek na nono ti wako ni rawa ni roto na marroya na vaka ngataka na polo na matai ni kusawa na miniti kerto na kaisa kereti ko kerto na nono matetini matani ro sobu lamiti tego bu binaka ro sobu lamiti merto pidi baga na polor to marro erto baga ta katu rawata na kai karto sanangai rawa ni rto piuta rawa na inta bundabu ni kena didi nangi to sanangi to ena voli ono sobu lamiti a kana sopea ena sobu lamiti ta chiko na baga ni ni ta chiko na baga ni a klani sando ya ko tu mena sim finala timi ko lo sando kokowa ena sanga ni sotoro rawa yo erto boni ni chuko na do ni viva to believe ni fijin do vi man chatto de timi marama ni to na rawa na ganga tanto vi su vital tu a virna le ni bonu ena sangi ena sile ni mataka per lo ender vi to ko ni ena gito ya karbo ni sim finala erto ro no sotto kina na western force kina timi ni warta ganga ni mataka na mata timi ni ndua erto na ro talenga ni erto na gitu paka na finala ena rara mai lotoka se mai nandi se mai suwa se mai ba ena mada o katara
1: Totoka, ndo tal mbeka na ka ni bia tomana ni mber ni mei zaba tiku na wasini ngonu gwa na bongi vina kandai
2: Iyo, mber ni mei zaba tiku na sotota ni soka ena World Cup mataka ni moni tiki ya weekenda karena tak kena na final, lalu final tu kena nama tim Spain, kena nama tim Argentina, nama tim Spain na Juan Ruka, nama tim Perancis yang lesin final, Argentina Juan Ruka England. Ruh nih gitu tu toka na serawa, dua tahun ni bawa tangan dengan dengan gitu sa ratu en bawa tangan dengan dah wir na tahu gitu semua professional football. Toko mau tim nak air baritaka, tu mengganga. Na mata tim Spain, tim Perancis. Argentina ve England, Rolo Sota en la final, en la Mataca ni Moniti, Weekenda, en la Pacifica, en la Mataca ni Tino Tambor, Rolo Sota, que en la Mata Timi, Renche, que en England, en la Kena Balata, en la Catolu, Taba, en Tutu, en la Sota, que en Robora. Dona Vital Noa, Dau, Pogadur, Pogali Usar, en la Ngonongo, en la Kena, Dau, Taro Mítico, Sengo Nadal, Lona dava mbe. Ana bo basi ki nendo na timi ni Pacifica. Ana so so ti burubura. Ana so. Endo na taro wina. Klan sa lebu na kata sa tanga tagi tuwa na Pacifica. Sa tigubu na UFC Pro League. Ibira na ngito Somi. Sa sangai nye so na ngon sala. Merra o ni wator rak te kina na ngito na Pacifica. Ana kena sangai tiwa. Me bo un tuwa na ngona. Me lama ta dake. So na mata timi ni Pacifica. Me na ngito. Ana so so ta. Ki burubura. Iyo. Me baka u sakai uto. Argentina, Case Spain, and a final, and a mataka in Singapore.
1: Vina kasarba lebu na itakitaki na bongi vina kani kuwa na boku ni vei tukutuku eso maina vei rara ningito na bongi vina kandai ya abani ni vina katigani na delintebe ni vengarabi na bongi vina kani kuwa na boku ni kena na lei ya lore ningito ni mataka mtapa mbimbi na nomini wakaro wa sikobo avoki na na siti le mungo kalanje na bunge ndai na kasarba le bu
2: na vale na vale bu me da mungo na satraba ni motoka na ka

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Ni sambulu pina ka sai kongo na nonde tu tu ni gito na kam ni kwa. Na timini ndro mara mar to na sota ke na timini Queensland Reds na matai ni semi final ni sot sot ni Super Rugby veir na mara mar na kam ni mataka. E ka Mike Leg na ndo ni bibo ka tabli ni timini bimbi mer to na borata na koko ni gito er to na sotava ke er to na ya tiliu ni timini Reds. E kai o leg na kukua sara na kena wala taki na itutu e na finala ka na magatiko koe ni rato na wawaro wina katumai na timini Reds. E kai o leg ke rato na rao ni wakatule wataka ni lalao ni gito wambimbi e na yatu iliu e na rao ni rato nganga. E to mano koe ni mbimbi talanga me na sabsaba na rato ngito me kunindua na rao ni bevan roman romo senta mdamo e soli we rato. E toka e na i atu liu ni timini Roma Rama o ke i tiana rombana kanda voro na vita dini o Caroline na i sewa ke i tuakana o ke leni marawa merio ni na kesa ke kale te i e na Lox Nunia dauni moala ke i salaseini rei lumu e na flanka sulita waisenga na number walu Kavitani Kolora Lomani ke i warani sese ngoro e na diwa ke i tini Angela rei tumbu ke i ateleite mbuna a rono toka nei tutu ni wing Josevini nei hamu ke Merwai Rita nei vosa en toka nei tutu ni senta Litiana Vueti fullback na timini Roma Rama ke ne timini Queensland Reds en a sote nei Kavini Mataka en a rara na Churchill Park e lou toka en a karuni semifinala na timini Western Force en a sote ke ne timi Kanganga en a Mbaksauti na timini New South Wales Waratahs en a Mbungi ni Mataka E kai na ndoni bibo ka tabulithi ni timi ni Fiji Water Flying Fijians o seni Rusi Sirwakula ni rato na sanga me rato na rawata na nganga ni rato na sote ke na timi ni Scotland na mataka ni Singatambu ya na sote ni Nations Championship. E kai o Sirwakula ke rato na ngaraba binaka na itavi ya na vikala lai ya na loma ni rara ya na rao ni wabutukana na rato lalawa. E kai o Sirwakula ni mbimbi me rato na dharubo me rato daudhimbitaka na singileti bula bula ni rato mata tagatiko na nonda vanua. Na rato andru ka vewe lesi na kai tulu sanga vulka diwa kei roa sanga vulka wai na matai ni non rato ngito na sotsota ni Nations Championship. Ka rato andru ka talanga ve Englandi na madha sa oti na kai vitu sanga vulka tulu kei walu. Ia e kai o sirwa kula ni na taur na ngona e na nona moida se mbiuta wata na itubatuwa ni timi ni senga e matai ni ngona me rato waitavi kina na timi ni viti na sotsota ngo. Ka ngona leka sara na non rato warautaki na dharubo. Ninda wakatou watana ke ira na timi lelebu karasa waita bitumai e na sota sota waongo. Ia na timi ni viti kana sota ke na timi ni Skotelandi e na iatu iliu o Eroni Mawi kavetani te vita ika ni waere ke ne sake ndonge i soana sila sila ke i temo mai ana wanua e na Lox, Peter Gus, Soa Kula ke i lekima tangitangi walu e na Flanka, Number Walu, Elia, Dana Kaivata. Frank Lomani ke i Caleb Mans e na Diwa ke i Tini, Chuta Wainingolo ke i Celestino Ravta Omanda e na Wing, Chosua Tuisova ke i Virimi Wakatawa, kana matata ki viti tika na mataini ngona, e na toka e na Tini Karua ke i Tini Katolu, Isaiah Armstrong, Strong Ravula e na Tini Kalima. Na timi ni viti ke Scotland e na Sota e na Mataka Lailai ni Singatambongo. Na timi ni Junior Bulla Boys e rato na Waitavi e na semifinala ni OFC Under 16 Men's Championships. Ka waidhuri tiku ni wasota mai Papua New Guinea ni oti na norato mai nganga wakarua. Arato wangrukana timi ni New Caledonia na matai ni norato ngito e na kairua ke Senga karto wangro kana timi ni Samoa na kai lima kei senga na karoni no rato ngito. Arto me roata na kai ni timi ni viti o Shahil Prasad o Ryan Swami e rua na kai ne Isoa Basilala na kai lima ni kai wa dhuru maindu verto na dhorobo e na timi ni Samoa. Na timi ni viti e na sota kei Papua New Guinea e na mataka e na yoti oti ni no rato ngito wakatombu na timi ni Papua New Guinea e nganga telenga e na rua na ngito karona wala takatiko na imatai ni tutu e na wasi wasi na Group A. Na semifinala ni OFC Under 16 Men's Championship e na waithuri e na singa lotu lebu e na madho mengo na finala na gai waithuri e na singa wakaro wai. Kene o tūtinga na kamini kua na timini under 20 ni nonda wanua e na sota ke Georgia na Singata Mungo e na sota ni World Rugby Under 20 Championship e na kena walata ke nei katina kando ni tutu e na sota ngō. Eratoan Rukawe Islandia na maadha ngō e na kai rosanga wukawa ke tina kadhiwa e na semifinala ni kena walata ke nei kadhiwa ni tutu. Aratonga nga we Spain e nei utu tini nonratong gito buka tumbu e na kai rosanga buka dhio wa kai rosanga buka ono. Ia aratong ruka we Baranise e na kai wasanga buka lima kai tini ka lima. Karatong ruka talanga we Australia na kai lima sanga buka tolu kai tini ka witu e na gito buka tumbu. Na timini viti e na sota kai Georgia e na singa tambungo e na kena wala taki nei ka tini kandua ni tutu e na sotsotongo. Se ko te lai ngore nei te taki mai na tambane ningi tōna kawini kua nōm nindonu vingaravi a sinate Wainingolo.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Wanga ke na bukalo mbi mai ko suma sa bo tingo pikan de tin kapana miniti medio na kalon ko bang tinga ni baro mbuka ka tin ka bitani singa ni bulo chulai ronondo lo rosa nga bulu ka ono ni bulo benaka o klame ba kaninda rongo za tiko a me bare taka tiko ile sa tora na buku ni singa ni mataka rona sa tiko kina na timini timi ganga ni all blacks sa batike ni timini islandi a o klango ndona ngito na maki ngito elevo o kila ni levo sara na nonder na nangole na le sara ngito ni mataka ndi tau ni tota do singi bezala te ndo ngito za ka ndi ngito ni all blacks za ka eden park sa za ka tiko na vimba mai val na ka vini ko o de sote la ko ya ko nga ya sa na la ka tal tangan ken ken ni kolo ya ni mataka ni sibi na vitu na tine na miniti ana gitu tika kina na timi ni All Blacks pati kina timi ni Islandi Mount Eden poso tiao Eden Park na bongi ni mataka ukla ni varte kiti kuna fi ana free public transport na nambasi pati kina train mai na tulu na kaloko ana kabi ni mataka na mbasi mai na vana kaloko o ya klai sona tiki tebol tiki tiko salaka pata tiko na soni no mu no mu ngol ngol kia hai na mbasi se na train na tiko talanga na nonra na kid zone na singa ni mataka au kila ni lebu be lebu be kenda randa ulaka tu ulaka tu nangone tiku talanga na nonra kids zone arto tiku ni tiku na council na be ingoni sala kede tiku avuliti Eden Park na songo tiku ni mataka na lebu tal tinga na parking restrictions lebu na bunu na singa watara ikina na kele ni motoka sa arto kwa mama masikina pa kekeri keri tiku na arto na vinga rabi kera ni ingole ani ni baka ntak na fi free public transport e baro teki tu rani me rani niku niku tene no muni moto kambre tena rende na buno na bun muni na le ba kele kina ke baka ni be arto sa ker ker tal tinga mai ke baka ni be singi be dala tena be e ka ke de membale tena mataka na ngite ni mataka muni na ya za totole ani ya totole ni muni la kanya ni kene bina karani banga lebu na ngona banga rana no mtam ndambe ke mo kila be no so itu kina na benga rabi za busoti and stadium lebu go Eden Park oya ena singa ni mataka
2: Iyo, peke mi na ngone lewan tong kito netball. I Okalandi, Fiji, Auckland, netball. Nandua tiko na netball trials ni mataka. Peke mi kito na ngone lewa year 7, kena year 8, kena under 14. Paka dhuri tiko ndo nanum ni second trial. And a singa baro wai ya ni mataka saranga ni katin kawal pun sing ni bulo chulai may manurewa netball center na ngauna ni tini na kaloko sa kiremu ni tiku kedea ni na tini na kaloko e na baka thuri tiku na tini kina wei mama ni tini karua ni ngole mai ni may warataka na nungu ni talenti ni ningito netball ke matila lain itu ketunggu ni ngere ni ngole ni wanana to mata bola ni Fijian Auckland netball page tu kita kina na itu ketunggu matila lain ni netball trials ya na ngono sabo etin na miniti metin kandua na Mitin kan dua.
1: Tini na miniti me viewer na kaloko. Sa kati kin daru sa si biti sa rilio ken daru ngor marama tau. Ya, na viewer na kaloko, me baka watu kuna tiku na mazan sauti, beke mnye na vamure tiku na prokarama na mazan sauti. Kero wabita lo taka tiku membaleta na non rato sa toki teki tiko. Na koromai na baba tu. Na tiki non riketi, na sana vakturango mazo ata ma ibano lebu. Na bukunur sa baba rotel tingo. Meron ng biyong-biyong may nanon rabali lada. mersato kena non rvalebo kapagaro takana matintu ya kero sabe tal motale bote ke turanga ni korro mai namba vatu muriti ke wanga wanga ka nesio na kaloko kero sana vital no tiku kena mena tal no mai vikenda ana mena tal no takoko ya mai na nonra bimbo mena korro mai en ronondolu rosa vulkandua tal no takana nonra leiti ko na vale lada me do sarra ana no sababa rutingo merna toki ena non rebalebo ninguém nada mais que tu mais e a energia na coloco

0: darunga te tigana te mana tonu bonga ni dala inda gindo ki na seren dua diwa diwa ono a sip tingo bi kenda na diwa en lima na miniti me ba kausa tu kona tonu tiko ni kirona bi tamno tiko ki na turunga ni koro mai na ba watu en na bongi bi na kenda inda ba bi bi na kani sa tiko en na moni tele moni kandua en da sana bambula sarmanda a be ya turanga ni konro mai a namba watu ni tiki nan riketi ma duata en nambongi bina ka ndai sambule bina ka turanga to wata min na ka vale vuna no ni semu tiki mai nambongi bina ka ni kwa
1: ni sulchu na ngono ngo meu darna vita no chuki na nabo ni vika ya to chuna ne to lo mo ni korro en corona babatu na tikeno de keti en la salma duata na dangunga o morri tike wanga wanga au turani korochu na ngono go en corro na babatu na
0: Vena ka ukila ni ya ndona vitha na madha ongo ukila sabaya mbaki ngo nono nime mdoro wili katiko wa tano takatiko bendi tawe na mbonge na madha osaweti na nungu atiko mai vono lebu na ngono ni sato kito kitiko kina na kena rongo tiko na ituku tuko sena news membala tatiko na veka nila kuthuru mamai na mbabatu au na vena ngandrepa nga meto na tike vusa rama ni kene tike tike vuo na vuni nomuni ya toki en na mateni ngona ne rani tal no manda bu bu bu lo di manda be rena lo bebiti ke mi sa to boli tingo ya te ro barro ngi mai na bongi bina ka ndai
1: ka ka disa bu lo bina ka na lo ka ngu ni chiko mai ni silandi ya na bongi bina ka ni kuwa a be utala no ngaba ka le ka le ka na bu ni lenga tre ke mami na bu ni ndra ke bisau na cyclone yasa na ke na Salamu rechu mai no cyclone ana. Basically, ya tu chuna situation go senan raki na rebu rebu din raki besongo en na limo bada na bag sauti. Seni rora wa ala chu mai nego ro. Ya kiba me asen so sara ni toro bagan bimbi en na matanya sember bagan doni tareki ma mina keto grade 5. Yo na ngau na sa lama mai kena na dangi rau ta chu na bana kalopa ni akabi ka yo chu na basikele bona singa kelum sa ba kla chu ni sa lo chu na dangi yo sa kadi ba chu mai ni na ta ku subi ke ba mi chu go mai na bana kaloko me lo ta chu mai me adu sar na ngau na mai ta ba kina sa sa tu ni tu ni mai mi ba kana na nu ni na ba go ya na rebu rebu ni rika sang anga me ya do en a bugu ni raki bisau se na dagi lamba go o yasa ko ka lamba tiki mami ya na ngona sa la la ko chuku kina na vitala no na retio en a bi ngoni sa la kede ni bi tartar era sa la ko chuma na bi tartar bi ro kiki mami mi kimami bo karau yo sa lega lega na ngona ke o mi ando tarbali ni tunel mbagasa mami kimami tarbal ni bi rau rau ke na bi dangi so be baka to kan to grade 5 ya na ngona sa ti bu lamba mai ke na dangi ata rau to chuni bana kolo ko na kavi no na la ko chuma na dangi ame do saranga na chin karo na kolo ko na bogile se na ga ndoni malu mu na bati ni dangi ko la ko chuma ya e baka nga na ivalu sa sa kura kura na bale rabu ko na ndoni na kava so na bale ram bale baka ta sara sa treke ma bin do na yalo sa sin ro na bitu saki ena kau kau ni dang ya treke ma bin ani to koro ya to ko bala in do nam baba angai lo ko maina dang ya en do do ma ki ma bin bin saranga yo na ngona sa lam bu chuki na dang ya ma tar wa se no bitu saki ya mete so kar sa bali ngai saranga ba dan ro bali ra sangai sa sang me ro toso na bali ngai ro toso ki na e bali ngai tali na bali a era sora duru saranga nam botu ni bali merli baru rukin na mani lako yan ina wai kerus na vale yan ay alo alo ni bika iso ay ago na bongi ko tereke ba mikina na kau kau ni zangi lambo ya keto grifai sa ko asa ni otimbe ka chigo ruwa na chini karo na kalo ko na buile bu mani may malum wale na tangi kiba mi bidura ki may tumba kiba mi sanga mi kin murai dana pagkata dani dani ramase sartunga na bula na bongi ya kwa mi reida na rebu rebu ni kasa me yabu kim sana numa sara ni sana otikia. Via chini kalima ni minitu isa tika bu kokota lima ina dhani. kwa na kena lako mengo ke balum na kau kau ni tanga kwa lako me so mananga resa sin rania dora non rapani resa amber mera ya don non rapani so resa durunga sona bal kursa dolo tu kora rani duruki na merli bakaru hukina manila mo to mana dangi abia ruta tal to ka endona ya ua me ado ni sali malumu na dangi ke mami abi talo chune kana sikata traba ke a lamba chuna tangi me ado mo tangi sin dona valia bona ni to kor ya ke mami baka ni na kachu bona kalu na no na ve maru sin dona bule ya balengai a sin do e mavoa ni oti to ngana ke na matara lelenga ena bugu ni boga ro ni dangi sala ko tal chuma yo yasa Payana, sama ni sobekeba me sama ni ngoli kornibuli me le chibo bakarurukina sa tiko na riri ko balatala dange tarra ikeba mia e baka buno sara bekeba mina troma baka sui gore lalu bekeba mi dona kana nonra riri ko nonra re lalu bekeba mi ma ina ngauna ya ina ngauna sa lako mikina na baka rota li sana hotel tal chumo na cyclone yana dona wasili buni tokoro rasa lako tale Berlichu na bono ni main ron ron ni dan ya na an Kathy Central College. Ya so we keba mi ko ya vinaga ni mbali ke mchunga ina koro. Ya ba ba ba Israel no na ko ko ni dan ya na ngona sala ko mi kino ya na ya sa ge lo ko ya na sala ko tuma ina uba. Ne tu koro erando talo no nanga se tu ko ni chupindo na uli bonua. Na ni tu koro wa bulito tu na uli bonu ngona wai matini wai. Na ni tu koro nyo keli ando nangaro na reita na wai na lo ko Yo chivo imba mani to kor. Yo na koko ni udo koela to chivo ya ka na kini nga tubu chuma ino wai ena boto ningeli. Maniado kino kona une unea na mbongi koya sa la mo beke sa tiro na madaba. La mo ma meo cyclone ana. Ni la mo mena ni zanya se so sare ko ko pia ko to gridri. Patike mo sa pa kelo to na keto gridri 5 ga ila ko mena zanya ana. Kem sa mbatin sa tukun sa keto gridri ke lo chuba ya kem sa sin so ni ridiko ya kem sa chu ni kla na na une une na mbonga gayado so bi kem mi abo kla so resen mani kada kina na gele na lo ni toko chu chu ni lotu na bali tal tal bali ni no na bali ni bata o bali kina na bali lotu kada bi mama ni to bali no bi to bata tal na bali na lo ni korera bata tiki lomo ni korta lagasyon na bunwa lomo ni koro kada ng gele sa mani yado miki na nabakatuloy ni matintu miki mami sa toki meron ni lago may na matintur to lago na geotech or to may dakawa na bandindi kaya nabugo ni kasa mayado na na ito koro ya baka tatasara ilno na itigitigo po ni kamayado no na sana sa ochi na tatangilang beruro ya sangai lago chiko na process ni kena bina kati me identify ta kena na lenga me lago maroto na geotech or tuwi baka din diga chiko ea taro taro chiko bida bata na mandawa mani sali chiko na chiko ikoro ni wuli wawa chiko siya dama na lewa ni matin tu me ado mo na ngauna sa baka dora kena tuwi nga rabi na geotech sa dikle ta kitiko ni red zone na korongo mani sa roro tal chume na ngauni wuli sa daga chu sona vitala noa mer sa tokita ke bisa tokita ke mai kurbu yundo telefono me ke le chu rukina ni orto daga chu orto ita bi orto no geotech mai na ministry of mineral resources o cha sa mani lo ma soli chu na etaltala ni assemblies of god of fiji me ke bisa le marru chu na chu chu ni lotea ngone sa dori ke na tu sa la chu na na bi buke na kakana sale ko maina tent at para sarang na ni mamiten me kem sa chi na tent maina ngona ya me ado bo chuli ko ngo you know
0: ni turani rani ni ba madala taka mandani rin tal no taka manda na mbulla en lo mani vale lava e ba da tu manda en sa vole kango e ono na mba kina no muniti ko na lo mani vale lava
1: yo na chigo vale lava e senga ni talano rorowa kila na bolela da tempo ringa na chiko kina yo na loma ni ono na mbaki na chiko na ndona bolela da segni rorawa elevo na outbreak ni disease ay adika skin disease ambele tempe nga ni ke misali tu watutunga ndona bonua kontinuit beka na wai libo na tabi mate basika ya do na loma ni to chiko chiko ni bono ni lewa wachi bono tent. Na tiko na wale lava ni katakata ya sa katakata saranga. Ni sa tau na uva kwa lako tumena ngona ya, sing ni uva rorawa. E buru maina mboto ni tent, chiku kena na pellet. Sanga imbiva kena, na kena flooring, na plyboard, se marine board. Yo, e sona wa kara sona tent era senga ni gaida kai muri na nonra flooring. Yo ni mbere ya na uwa ye zuru sarchunga ya man tent, na mboto ni tent. Yo, nangauna sa chiku kena na tiku na tent, lebu na nren reso tabi. Balete ni sora loka ina gubali li lebu rasa li chukan tu na tent lelai. Lebu na kai afektaka. So na vivu ngoni ra loka yani ra sinindo vitalo no mbeka. Ya rasa li watatu mbata na vivu ni nren resa so tabitiko sa sekatalindo na option. Satu wiki mami sana kemisana li chunga na lomani na tent. Sana patsukaya na rei ni mamitiko. Sekana privacy. Ni tente ndolo tunga bakam dua. Yo kima mi bakam dibinaka ni kima sa lima roi cuika. Yo sa ndo na bulan renre sini bulan rora. Mo cio na tent na loman di ono na ambake. Do na renre lewo kimi soto kaya mi akabu cumi ni kuanggo.
0: Ya ayo turanya kila di sa rezitiko na kena sa taratiku ngore na nomu ni vale wong. Ani reni tango tango mantanga na kena sale laurai na tiki ningele wati kena kena sa tiki utara meza wati kumena ngonongo.
1: Ya kema mi waka mi minakan yang kaya soli na nema mi turang ni abusa na turang na turi indiketi na turang mo ni valu ando na tiki ni nonrang gele mentambi kena na koro ngonongo sa pagkatang usara tsuna pagkatakan na bibu kini matin tu tolu sobulu kami tu kede na vale kara sa taratsuna na ngonongo ya na wili-wili ni gubale kara chigo na tent. Walu sulu kalima tondo ko na wili-wili ni vale. Se gubale ka chigo na nito koro eh. Na tolu sulu kabitu kara sa toki na liti ko na tent. Raya rasa na wakai boto boto rawi liu. Na tolu sulu kabitu na vale sa tara chigo na ngonongo. Ngonongo sa wakaba na vale, sa mboro chigo so na vale. Sa badango sara chigo na dagadaka. Na ngonongo ananumi chigo mendola na... na bulan Oktober, yo na ngonongo e sota bisu so nan rendre e na buku ni berchu mai na materials o beta lo tu wat kero to na tarabali chigo ya na kangar to sa waktu kuno chigo sero to waktu sa chigo e berchu mai na materials beta na workforce sa chigo kya na kato doko na kanga elenga chigo ya e na ngonongo sando na kana ne mami marau ni kemurai to chigo na tuba kini vale na standard ni vale so na pali tartungo e sini pagkata ki kinan doon na kau. Pagkata nga kinan na block, pagkata kinan steel metal eh. So na standard ni vale to ya, sando ten itali na pagkata nga ngayon eh.
0: Ito rin, kila ni sana varo to kingori, sana nga i, sana visa umbeak na yadi ni koro, may buka ni sana ruwa to na vuno itiko kinan doon na koro ng bawato. Se,
1: na tutungan tuk. Ni, tutungan ni bibang di tagi mai wana ni mami turangan ngun ni balu asa ni bisa ni adani koro do chu ngana adani koro mai na boundary ke di koro mete ke bueno koro ke mami chuki nongo na koro na chu na koro makawa me adana koro bu e ada ke chu ni koro na babatu mata initial plan tunga ni koro na non ra tu tu bana kasi ke bakasa oso na koro ngo na koro makawa na me toso na tamata na chiku chiku kwa satu kino ngo na koro kwa tarcho ngo eh.
0: Bada bana vya wakini vanu itiku kina na koro makao bati kina itiku tiku wongo eh.
1: Iyo vya 1.5 mile. Ni na koro ya itiku chiku kwa tali lebu tali na vale. Vya ruo sangabulu karuwa na bu vale. Erna bu vale a kara chigo na chigo chigo ani berri toki ani kona kona kina na wi bagala vale taki ko sa bagadoro chigo na ngono yo asamber ni mbutu ki me bagama tentu ta kena ngele a me wili me koro ya na ngona sa le zaka kina na vito ki ta kingo ato sanga ile ko maina NLC sanga me mbutu ki na boundary bu ni koro wili kina na koro makawa oira sa existing families kora chigo ika wata ke na bono sa tarchu ki nongo na vale sa wili ke de me koro na kono ke dia sami mutu sa ba mutu taki sa mumbuli taki ke mal mal oi ra ra ti oi ke liu liu ra ra minga ra bi buli tu era lo tal meno bi koro koro ra me ke re wan ni tu turang me rechu ke a ini ko sa wil ke de me koro ten sa ra ti ke telanga ni bang ni koro na ngono ngo
0: Istora ni vina ka pale bun total mbek na ka ni be vare taka ni be vera na ndo ni vaka rong vera na lebe viter va rong tiko na pungi vina ka ni ko me ni mbera ni mei za va na ndo vita la noa
1: so via do voto chungando na vos ni va no na ka ni rani solution ngono ngo ni rani rambulo ngo tiko ki no rana we kanda ra va rong chungori we ke ni mbeka na ndo o masula ka chumaina vono viti masula ki ki mami mai na ngono ni arongo to kina de tutu ni bika ya to chuno korno babatu au torno ngono ngo me u dobuta na baga bini binaka na baga lebo na nomoni ndo na nubi ke mami chiko mai sa baga nubi binaka tu bi ke muni ke tesara na baga rongo chiko e na mbongi binaka ni kua na ituku tuku sede italo noa au me italo baga chiko na kabi binaka ni kua elmo na baga lebo
0: Vina ka sarava le vutorani ki me misa vanu ni vina ka talitunga yani ni na tosa totolotiko na kena tarana vale ni rani ni tokitaki na leni vono ai na leni koro ina baba tu kina nomuni vale voni na le marotaka na nomuni tiku tiku vo vina ka sarava le vutorani
1: so vina vale vo el noa kalongata
0: naka

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Simi Rawa, hodanga. Sabotingo weekend ay lima na miniti e metini na kaloko. Ni taki ni tatakatiko na ang garabitabi na nambongi pinaka ni kuwa tabi dhavangani ngarabitiko. Asosyo ngwa nambeka sa tatiko mga bubale. May dhavatiko ndo na madhaw ni kena ngarabi na itabi. Baka dhaka dhaka. Tara kena bubale. May dhavatiko na madhaw mwani madhaw na ngo. Na nondra siri kitiko na lubenda. Yeah. Okila ni maibiti wakathanga uti kuna paparo kina bini dingdingi me wakandaro wa tiko na madhao sa uti ni roa bitano tiko kina supervisor of elections o ana mate iziwa na huku ni bini dingdingi bithanga na pipa na numi bistiko ana mate iziwa biki anda na lupi biti anda sa tiko ni boibono tani dona taro taro ngiti kumaya na ito ipola mata se dhaboru ni dhaka baki buka usadhalata na pola yadha ni bini dingdingi kwa maithaka in New Zealand. Arto wakandi takatiko na tambathaka thaka ni natambana ni bending dingi sana pali pali pali ni bending dingi maybe ni narani ndo atale maya na nonrito may pola yada voter registration narani atale ia ena baka tau tikungo keba kaya simbera nise kathibaki na tiki nisinga ni ena thaka kina na bending dingi se mena na rate of election mena kathibaka na peristendi ena baka tau tiku kina ya harto na makatiko merto na narani tiku talanga ena bulo katoba ena ngona ni songo ni singa kebiti sena Fiji Day merto na may pola yada talanga kina ena baka tau kithi tikungo keba kaya simbera berni kathibaki na tiki ni singa ni binding dingi kamena rao ni ndo tale na nonrato ngole mai me me dhaka na bole adha ya we kenda na sa tiko ndo na nonda vota ID ya ni vena kata me visa umbe ka iso na kai bole itiko kina me vakana nomu ni address mbeka ni sabi sa usi chumbe ngana address mai viti rao ni niwi taratara nga birto merto nanga yu Wisau takanga and mona liba liba. Arani ni vitar tarabirto and email na info at feo.org.fj. Nyo bitar taranga ba tikirto, kere birto, arto na rinida kapa may nakena bisaw. Ia, kaya baka usanggay bola yada bakandua, en nangan rebi saranga, mona tiko, en nandua na puno ni bola yada, mera onin taray na kemi tamba, taray tala men onin na sulia na ibagantin hindi na nina mo ni ID, proof of ID, birto, en rao ni, mera onin sa kakina, en duwa na namo vote ID. Ia, tukong talitinga na supervisor of elections ni e levo na lubebiti nda nda una numa tu ni nda sala kame bangoita isa automatically kenda sana postal ballot oi como na apply taka mona vote se mona vending dingi vana postal ballot ni sana kadibaki na na sa kadibaki ngana tiki ni singa na zaka kena vending dingi oi como na apply taka mona vending dingi na postal ballot. Oya arto na baro takamai na tambani ni vending dingi en na kena formu na kena kakethe ma na rawa ni na bako ini bi kona nomi bol ni vending dingi mona vending dingi kina kau na bako tele stale ve irto evi tike bakai tiku sana nomi ni bako tataro me mbaleta na vending dingi o siang tiku ni matata bi kwe sona ka rani ni bi tartar kirto en na info at feo.org.fj.

0: tarma te tuku ana tengu mendelana. Wonga ki delei watanawa. Wa maro te ki kenda tiko na ngauna sa vo sibi na tini e na vitu na miniti. Sa ngauna sa rati ngani kere sere, na mani tali boni tale. Seiva walu, seiva seiva. Save, save, save, lima tolundua. Rasranga nyoni i text mai na lima tolundua. Na numatiko ni na ina so me rusa ng na sende. I raranga mo ni ngwale mai na Facebook page, na PMN page, Fiji, PMN Fiji. Ni rasranga ni bita mai kina na numu ni Sera kere, sera tawa ni vero ngoda. Au klasa ngō te tiku ni soso e ngō na ngō, nda soso te tiku wāpiu e kāni. Sera tāpa ni vero ngōta. Au klasa e libra vina katana sere, makawa, singin ringi. Ngingir mai, nda mani taliboni. Seiva walu nan rau, seiva, seiva, seiva, lima tolu ndua.
1: Tapi bambula rara mba tiku bikin tiku sarana se mba tiku ngumai ngu ini selan di Aotearoa nda bulu vina kana varonga tiku mai fangaria nando se mba tolu poindi ono na FM na mbongi vina kandai a vina kavali vina se mba tiku mai mai Hamilton e nando se mba tolu poindi vana FM ni mbula vina katalanga mai tauranga e nando se mba tolu poindi walu na FM ke Rotorua e nando se mba tolu poindi zio na FM mai taupo nando se mba vana FM ni mbula vina ka nda mbula vina ka mai na Hawks Bay ni se mba tiku mai na mbongi vina kandai nan 27.2 na FM na Tarnaki nan 27.2 talanga na FM asinga ningole tabi kem do mena mana wat region en bongi bina kan dai nim bulu bina kan 27.2 na FM sanga ningole tabi na Kortorang mai Wellington en bongi bina kan ikua nan 27.2 na FM nim bulu bina ka wat ke bat ke nan 27.2 na FM Christchurch nim bulu bina kan na Cornite te en bongi bina kan dai nan 27.2 na FM talaki na Maidenaden en bongi bina kan ikua nan 27 tolu pointi walu na FM mai Invercargill en andua seba tolu pointi ono na FM sanga ningo le zaba i Okalandi en andua seba rua pointi rua na FM sanga ningo le zaba a mo vambula tiga ni wiki muni na siyama tiku mai en na live stream ni pmn.co.nz na vee se i buru da mga ni siyama tiku mai kina en bongi binaka indai ni mbula binaka ni mata binaka mai Jujina lendua, mene tika wuna nanonda ya wua, se nanonda ngauna, ni rongo seri tali itaki, en nambongi binaka ni kua, na seri kene ita seriana, ni mbula binaka.

anda roa ditiku he ananda mona tau na mai na ia mea e na bu serena rosin toki e na bongi vinaka e ndai anda ma bini vinaka tiko bunga lebu na bongi vinaka ni kua e na buku ni na bike muni na siama tiko mai na ngiri ngiri tiko mai na buku ni kere sere e na bongi vinaka ni kua e na sere taraba ha bote sere tiga ni bai mo sese e dhaba o klani tiko sarumi video mo sese dhaba e na bongi vinaka ni kua e kere sere tiko mo sese dhaba me bote tiko vinaro pero no na viti nani o kila sa a misti ki maramata hotel tiko mbega mo yo Moses isangai ngole mandanga ni ko evite mbulu binaka Moses ni tanga ni tale tanga numuni li bang zangi zangi ngore nanda a salalo msarteni ene ke mo kuroika ene bongi binaka endai

0: PMN Fiji.
1: Sandi na Fiji to the world. Tovata inside out. Pamaro teke kente tiko na mbongi vina kiniko na ngono sa oe ruasanga pulkalima na miniti miti ni kandua na kaloko. Totola sara tiko na tosini ngono.

0: ni mbule pinaka pinaka ba lebu siri ni mbule pinaka pinaka ba lebu na na vito konti kwa nambongi pinaka ni kuwa na serengo ni nanumi tiko kina mera nanumi talati ngaira na kakana mai maira ni sanora Sergei Amani, Wanimbuka.
1: Amania.
0: Meron na numita lang aki na irana wekang may maram turangan na ita may Wanimbuka.
1: Chosa na ilati? Amania. Nimbule binaka binaka bali muna siyam tigma. Yan na PMN Fiji, sepamana.
0: Viti.

0: PMN Fiji.
1: And bongi vinaka ni barombuka ndai kitin kabitu ni singa ni bolo chulai ronondolo rosanga bulu ka ono au kila ni nandrake batumbata anta lako dhurumitingo rito sa abi bagasala tektik mai na New Zealand Transport Agency waka kotahi en buku ngani nontando ngangaro ni ngoni sala en nandrake batumbata ongo au kila ni lebu na ngauna bithe na mataka ngo sa wamadha ongo na kena kambu kambu tiko na nonda veya sana iso na vei matakali lai mbongi levu wili tiko kina na ngoni sala ni dando waka ngataka na ngoni sala erito mipaka sala teki tiko na tambana ni New Zealand Transport Agency na nonda ndo nganga rauni na nonda nrebe waka mbalua ni nangau na ndo kambu kambu kina na ngoni sala kamena wanga tiko na nomu fog light niko ngoli tiko ngoni sala ka ndonu maka na kambu sono vunu air na sisi sisi tiko na ngoni sala na buku ni veba tembeka na wai na mbongi na sisi sisi tiko na ngoni sala kere tiko na nonda baka malua na nonda nreiba baka malua nda bina numi veira talanga eso era baka ngataka tiko na ngoni sala nda na numa talana nonda mbula ni nda baka uto lili tiko rato kere tiko na tabana ni New Zealand Transport Agency ni mbera ni nda nabunabuzi menda ngole ndo nabunua nda ngole ni nondo tu vilawa na sena nondo tu page na bola mata menda redikina ke baka e rawa ninda baka ngataka na wanguni sala zaba enda bia la kutiku kina me kena lo ritiko nga ni nasenga ni sanga ni bada ni tunungu ni sala enda buku ni nraki mbata mbata enda la kuzurumitiko enda ngaunongo Salut, alako tali tingay na kere-kere na pagmamasa ng dalim tibil ni Benga Rabi na bongi pinaka ni Kua me tantawang kangaro ni doto ko ni may nakoro better late than never kere-kere nga me tapak ko to lili baka buku baka sama dana numira talaga na vo nila ni puno era baka ng tali tinga nangaw ni sala pay rapate ang bulo pinaka na serta rabongo ni sana numi tiga ni kina na mbongi vina kenda betala kina bikem ni kia sara ukla mai pare muremo era sote tiga kina na ex engineer mai viti sote tiga na mbongi vina kani kona serta rabongo ni sana numi tiga kina na mbongi

Fiji. Jesse Mudnambitu, Nampalumu Kambani, Pamaro Tekenda Tikuna Kavivi Nakanikua. Ngauna sa sibi na tini kandua na tini kadiwa na miniti bakuriti kuna kere sere be patai ando mbule binaka be kemni kede na wakanda baro rongo tiko mena woliku ina mbota irake New Zealand ni mbule binaka sa ni ngulia dhai be kemni na leo ni RSC workers i BSA New Zealand raramba serengo ni nanumital tiko ngakina Mata bu bali na bu dang om bule binaka madiu ke Agnes ke rtona ngone ndono nu mital tika na serngo na na o ke lisi tu ere tine ti modi do bule binaka toma siringa moto na siti le bo kalandi ni mpula sia tine nu mital tika na serngo binaka bali sema ti ko mai na pamana viti pate bule bina karo pate nina numiti ko na sere tarafango lela ke gilman la se suva ena sere tarayao minu

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Sergei Denarau, Divine, rangata tiko Freddy Cardo. Men ena pamana viti. Nangauna sa voe, sa vi mama. Se voe, voe rosa ngur kalimra meneti metin karona kaloko.
2: Kasa, tatao no mani wata.
1: Sa voe lak na tin karua. La sindara la mesa alako.
2: Ia, na sir tarafongo. Anda sa vote tika ni kena wikim rona me kangun rawa. Angiri tika mai Wellington. Ena bongi venaka mani kua, mena kura toranga. Nrombole venaka. Sala teba teke Tomasi. Ena bongi venaka endai. Rovina numitiko bihiri kese sa na vuvale mai viti e na buku ni kena baka

0: Te mui Junior Sangeta sa kuoso sa sipi tingo bikinda na sa bola ki tingo avo e ro wa tin ka tole miniti me tin ka rona ka loko ni mbula binaka binaka pa le bona se me tingo me nbong binaka nda isa ke ro binen ra bakita ka tingo na na lele ni ngono sa tingo bot ki be ki ra bot ki na le bon ingir la chuma bot ki na ker ser ve la chuma bot ki na ser ni binaka ta chuma iyo ni bo se ki ra ni tin ka rona ka loko sana sa bot ki ni ro bin ka ra binen bong binaka ni ku ayo sana sombe ka na ser na singi mbiu yani na ser na mbiu yani o kere mo ni na dingo mo nbong ni ndai mbala ni sa bola ksar tu ni meza bona ni rongo ni pinga rabi en nbong ni nak ni ko kero maro taka na no muni sema mai na muni ngir mai na muni ker sere ker sere ti mai na bi botei ti mai en nbong ni nak ni ko ya na ser tara bongo do sana no mi tika ni kina na so sen gonna take my Kelston en nbong ni nak ni ko ve chiu kina na no vale o nuko o Henry o Rusi Batala kina be ya tamai wati soni wata ke tamai bili be pina kavale be kem doro turanga na sema tiku mai nampung be na kain dai.
1: Se tranu la dabi to na nungu turang na ita mai chapel. Do mbule be na ka serngo ndo na numi tiko kina be na kavale be ndo sema tiku mai ene be mbong i barombuka.
0: George Fiji be kosova ke tera paradise roots. Ka